Oma wami, vuka nebafowethu, sekuyilelo hora. Ngiyakholwa ukuthi ke uvuke wathandaza ngo 3 kuyakhulekwa njalo usuku olulodwa osuku ungavukanga ngalo ngo 3 wakhuleka. Ukube uyazi ukuthi i damage ingakanani oyenza empilweni yakho, nasempilweni yomndeni wakho, nasempilweni yengane yakho noma ingane zakho, ngabe uyawuqaphela ngempela u 3 ngoba uyisivumelwano sakamoya.

lo ngimkhonzayo lobo buhlungu obusesinyeni unamandla lo nkulunkulu okhonzwa yimba futhi uJesu Kristu lo the masibeka izandla ngikuthembisa lokho noma ungalithola lelo thuba lokuba ngikubeka izandla egameni kaJesu uyabona imihlolo lelo khanda awuliyohamba kube ngathi lalifakwe yimi elilokhu likuhlupha nje yoqaqa ngisho isifuba nalento elokhu ikhuphuka njalo iqindezele esifubeni leyo ntuthu iyonqamuka kuyoba ngathi wawuyifakwe yimi ngiyamazi uJesu esiza umuntu nalayo mehlo akayukuphinde akuhluphe izwa ngami sazane sabiza yena umdala kulezinsuku nalento lokukade wanokha kuyona ungayithola impendulo mhlazane wathola ukubekwa izandla sakhulumiswa phezu kwempilo yakho uyobona imihlola kukhona indwangu enginayo lapha ehhovisi engiguqa kuyo nje mangikhuleka eyi-altari lapho mhlazane waba lapho sakhuleka ngempela sambiza uNkulunkulu yonke le mimoya elokhu ihlasela impilo yakho ikudonsela emumva yingakho usathane ethi prospone ungayi kumuntu kaNkulunkulu uyolala nobuthongo ngempela

Kanjalo nalezi zilwane nje egijima emazinyeni akho kube ngathi siyaqhuquda inyama mase kuvukile impela ufisi lutho. Awu ngiyakutshela mntanami ngiyamazi lo uNkulunkulu wavuma ukuba izifo zibe khona ngoba

kwenzeka endleleni ama resources ungabi nawo kodwa usungayilibali inkosi ngoba yona iyazi uyizwa lo wayazi kahle.

engakutshela kona noma ngabe yini obhekene nayo njengamanje ngikutshela ukuthi izolunga obheke endaweni yakho yokuthandaza buyele emthandazweni ungi-update nami ungitshela ukuthi ya babucwezu ngiphezu kwalesi simo engikhuleka kusona ungabi wedwa while inkosi sangibekile ingibekele ukuthi la wena uphela amandla khona silekelelane. Angiqale ke bafowethu ke ngale kwaloko ngiqale ngawe ke Lindiwe Mtaka wena kwa PM Mlaza bese ngicela ukwamukela wena ke bani nobongi ngwane kwa ilapha kwa Masho umama uXaba uMandlovu ngicela ukumamukela ke se New German.

Ntuzo Mtungwa kwaChi Ntuzulu. Hloniphile Nzimande kwaChi kwaMashu. Sina ke kuwa rale tsuke bafele esibili njoba manje ku 2 minutes past 4. Makukuthi ke ulungiselela ke into zakho mhlambe uyodayisa ngase family. Phethe amagwinya, phethe ntoni, konke lokho ngiyakubusisa. Noma ngabe uye tech shop, uya kwi-container, uye stolo sa konke lokho ngiyakubusisa egameni kaJesu. Alibele uhlusha ukuthi uma usuhleli phansi usubala nawe usho ukuthi yazi ngempela kuyakhombisa ukuthi ke ngibusisekile namhlanje. Ungisizile ukulalela lolu hlelo likaBaba uCwezu. Ngiyamazi uBaba uCwezu. Mama ukukhunzuza kwaMashu kwaD all

Sithembise ukukhuluma kaNkuluNkulu okukhulu namhlanje singakhohlwa bafethu ukuthi sikhulekelane nawe ezikhathini zakho zomkhuleko. Uzungangilibali ngoba nami angikwazi angikaze nakanye ngakulibala. Ukuthi inkosi ibe nawe ikulwela izimpo zaziyo nalezo ongazaziyo. Yebo. Waze wamuhle weJesu. Lukhona yini olunye uhlelo lihamba phambili kwedlula lolu ngalesi sikhathi? Ekhona abafana asikhompithi namuntu. Kanti into kaNkuluNkulu nje lena ayina competition. Siyamba nje kanje. Sikhudla ngolayini, sikhudla ngolayini. Yebo. Nobunde nibe wena ke ukwadabeka. Hey, yebo.

wena osadlula esimeni mhlawu phakathi naso yakwazi ukuba sesimeni phakathi naso eswini sesimo la ubona khona ukuthi ufana no Jonah engathi ugunywe inhlanzi la impilo uyibona ngathi imile enhlazo nge ngiyakuncenga ngoba ubele bukaNkulunkulu ungaliphonsi thawu awufunde ukuphila kuso kuqala ungakakhululwa kusona oho aningilalele awufunde ukuphila kuso ungakakhishwa kusona ngizwile ngitheni ngithe funda ukuphila kuso inkosi ingakakunqobeli sona kodwa ufunde ukuphila kusona ngoba into ekwenza ube nestress ungalaleki noma uphaphama ucabangane naso ingoba awukawenzi lo mkhuleko engiwushoyo ethi inkosi ngisize ngifunde ukuphila kuso until kuze kufike lolo suku ngiyayikhumbula impilo yabantwana bakwa-israyeli yaba iminyaka emingaki behlele egibhithe kodwa babazi ukuthi ngelinye ilanga inkosi iyobuyibhe

ngcwele umuhle njalo uthembekile ngezikhathi zonke. Ekuseni ngoJesu siza kuwe sibonga umusa walesi sipho esikhulu sokubona lolu suku. Baba ngcwele baba othandekayo sibonga nomusa ukuba usithwale kusukela enyangeni yokuqala yalonyaka kuze kuzofika kule nyanga yesithupha sikuthathe kancane lokhu umusa ovela kuwe. Ngakho ke ekuseni sihlambulule ngezwi lakho. Siyavuma ukuthi asenzanga kahle. Kuyenzeka siphunyuke esandleni sombumbi silubumba. Kodwa ke namhlanje ekuseni naba abantu bakho wayithengela bona ngegazi lakho. Abalambele bomele ukuzwa izwi lakho. Sivule izindlebe zikamoya ukuba siqonde lokho kuzimfihlakalo zezwi lakho. Namhlanje ke siyafakaza ukuthi umuhle njalo unamandla uphakeme. Thembekile ngesikhathi sonke.

lakho linamandla ngoba liyayiwisa imithi emkhulu. Yawaqhekeza amadwala. Ngakho ke namhlanje silethembile. Nginikela ke okwami ukuphila namhlanje njengoba ungethembile for abantu bedlelo lakho. Ifihle bese ubeka amazwi akho emlonyeni wami. Engizakukhuluma namhlanje kube yiloko okuvela kuwena. Okwami ukuhlakanipha ngalesi sikhathi kuthunjwe. Kodwa kube wuwe owenza umsebenzi ophelele ngami ezimpilweni zami. Nalapho ke sewenzile umsebenzi ophelele. Udumo lonke libuyele kuwena. Ngoba bayobe besizwe wuwe. Ngegama lika Jesu siyacela, amen.

Incwadi sifunda namhlanje incwadi yomprofeti uNehemia. Thina ke sifunda uchapter 4 kuleyo ncwadi. Kodwa ke ngiyakucela ngobubele bukaNkulunkulu ngesikhathi sakho osuke unaso ukuba ufunde kusukela kuchapter 1 uze uyoma kuyona ichapter le yesine engikhuluma ngayo. Ngoba yiloko nami engikwenzile ngaphambi kokuba ngize kulomyalezo. Ithena ke sifunda uNehemia chapter 4. Kodwa ke ukuze ukuqonde lokhu okwenzeka kuchapter 4, uyofunda ke lama chapter amathathu, chapter 1 no chapter 2 no chapter 3 wayo incwadi kaNehemia.

Kangangokho ukuthi izitha zafike zayilimaza zalilimaza iJerusalem laba ihlazo lahlekwa. Yingakho uzo Nehemia ethi insali eseleyo ekuthunjweni lapho ezweni yayisekuhluphekeni okukhulu nasehlazweni. Ugange lwaseJerusalema lwalubhidliziwe namasango alo ayeshisiwe ngomlilo. Uthi uJeremia ngakhala izinyembezi ngoba makonakala sikhala iy'nyembezi kodwa emkhulekweni. Kwafunakala ukuthi uNehemiya kube khona into ayenzayo ngalesi simo ngoba u-Israyeli ubungeke uphile kulesi simo. Wenza ke indlela yokuba athole imvume yokuba alivuse iJerusalema uNehemiya. Ngilalela. Lapha ke kwaJuda wawungavele nje udecide ukuvusa izindonga. Kwakufunakala ukuthi uthole imvume kuyiphathimandla noma enkosini. Emva kokuthi ke uNehemiya ekhulekile wazila ukudla, wahamba waya kuyiphathimandla eyocela imvume. Uthi ke wafica inkosi iziphuzela nje iwayini, uchapter 2 loyo. Yathi ke iphuza lelo wayini inkosi, yathi kuyena mayibona uNehemiya ebuya ekuzileni ukudla kade ekhuleka. Yathi inkosi kuNehemiya, ubuso bakho bubipheleni. Kanti uNehemiya akukona nje ukubipha, ubuya emkhulekweni uyabona ukuba iJerusalema lilimele, umuzi ushisiwe. Yathi ke inkosi ke iphethe leli wayini, ubuso bakho bubipheleni, lokhu ungaguli na? Uthi ke uNehemiya ngase ngesaba kakhulu, ngathi enkosini mayime njalo inkosi. Nayi ke impendulo kaNehemiya. Mayime njalo inkosi, ubuso bami bungebiphe ngani lapho umuzi indawo yamathuna awo baba ichithekile namasango awo eshisiwe ngomlilo na? Inkosi yayisithi kuye ke, sonke siyakubona lo. Yathi ke inkosi, pho ufuna ukuba ngikwenzeleni Nehemiya? Ngiqala nje ekuqaleni ngenzela ukuba ube ne-understanding yale ndaba. UNehemiya wathi, uma kukuhle enkosini, uma inceku yakho ifumene umusa emehlweni akho, ungivumele ukuba ngiye kwaJuda emzini wamathuna obaba ukuba ngiwuvuse. Ngesikhathi ke ethola imvume, ehamba ke eya lapho eyothola imvume, waba ukuyithola imvume kwaba khona izitha ezilwa nokuvuswa kweJerusalema. Bafowethu, yonke into oyozama ngayo ukuvuka kuyoba khona abantu abamelana nayo. Sengathi ungangaba umuntu odubayo. Kuthiwa ke kwafinyelela ey'ndlebeni zabanye ukuthi uNehemiya odelelekile useyitholile incwadi yokuba kuvuswe izingange.
abantu ababezithenjwa ababengenzanga lutho ngalesi simo baphenduka izitha zikaNehemia. Hey, kuba njalo mawuthi ulungisa impilo yakho. Kuba khona abantu abakudonsela emumva. Abanye baku undermine bathu ucabanga ukuthi ungubani wena. Ngoba njalo uma seyizovuka impilo yakho, kuyoba khona abantu abafuna ukuba bayibuyisele emumva. Abanye baze bathu ube uhlushwe yini. Abanye bathu ucabanga ukuthi ubani wena. Izwi likaNkulunkulu kuverse 19 kuchapter 2 lithi, kepha lapho oSanibhalathi noTobhiya noGeshemi wase-Arabhiya bezwa lokho basihleka. Awu bafowethu, phela lo muntu okuyena owukhulu nako lento yokuba akuhleke. Uthi-ke basihleka usulu basidelela uma sithi sifuna ukuvusa iJerusalema. Kuba njalo uma udecida ukushintsha impilo yakho, kuba khona abanye abathi siyoke sibone. Webafowethu, yilo nalo unaye uSanibhalathi wakhe noGeshemi wakhe noTobhiya wakhe, abantu abahlale bengenaki ukukwethemba, bekhohliwe ukuthi ubanjwe isandla senkosi. Ngithi-ke namhlanje ngoJesu ibambe iqine, ngoba yonke lento izolunga futhi izokwenzeka. Angeke avume uNkulunkulu. IBhayibheli lithi-ke oSanibhalathi noTobhiya noGeshemi babahleka laba uma bezwa ukuthi bavusa iJerusalema. Bafowethu, njengoba sivuka ekuseni kangaka singena kule nkonzo, nathi siyathanda ukuba silale sifudumale. Siyazi kona ukuthi bakhona laba abafuna ukuqhamuka sebedla ama-fruit, bengazi ukuthi ukutshala kwethu nokulima kwethu kube nzima kangakanani. Abanye bavele bakhulume nje budedengu, bengazi ukuthi sidlula ebunzimeni obungakanani ukuze kube khona esinakho. Hey, abanye baze bangakwazisha uku-appreciate-a, ukwazi ukubona ukuthi khona into eyimizamo oyenzayo. Abanye uthole ukuthi balindele okungaphezulu kwalokhu wena ongakwazi ukuba nako. Abanye baze bakuthuke ngoba kunento abalindele ukuthi yiba nayo ebahlulile bona. Ngiyakuthandazela ukuthi engathi ungaba nobuhlakani uma uhlangana noSanibhalathi noTobhiya noGeshemi, abathi engubani ukuthi angathenga imoto, engubani yena ukuthi angathenga isayithi, uzokwakha ngani. Bakhona oSanibhalathi noTobhiya noGeshemi, abanye batshalwe emabandleni, abanye basemndenini, abanye bakwisayikli yakho yabangani. Abantu othi mawuza nenkinga obhekene nayo noma ngabe kusemendweni, uwezwe ama-advice abo ukuthi ayakudistroya. Indlela abakubonisa ngayo, bafuna ushintshe impilo ongazange wazifundisa yona. Bona banendlela abayisebenzisayo uma beney'nkinga wena ongakholelwa kuyona. Oh, uma uyisithutha ungaze ugcine ubalalelile uze ugcine wenza izinto ezirongi. Kodwa uNehemiya wakhetha ukukhuleka.

likaNkulunkulu lithi ke uNehemiya uyasitshela la uthi oSanibhalathi babahleka. Babadelela bathi yini lokho enikwenzayo? Basebeqala bamelana nabo. Bazonda ukuthi kukhona abakwenzayo ngesimo. Chapter 3 sithola ukuthi noma singakafiki nje ku chapter 3 ku chapter 2 sithola uNehemiya enikwa ilungelo lokuba ayivuse ingange kodwa khona labo sithola izitha zimelana naye. Kodwa ngiyamthanda uNehemiya amazwi abaphendula ngawo ku verse 20 nawe futhi ungawakhuluma lamazwi kwesakho isimo. Ngoba bazofika abantu abathi vele uyeke. Abanye kwenzeke bakukhombise inamba ukuthi abantu bangakanani bathi awuyiboni ukuthi nabantu abaningi bakushiyile wedwa manje. Kodwa noma inamba yehlile neyithenjwa sezisukile eduze kwakho, ungamlibali uNkulunkulu, ungayeki ukubambelela esiphambanweni. Noma sikusika ezandleni, bambelela. Ngimthanda ke uNehemiya kuverse 20 lapho ebaphendula laba ababemhleka bemdelela. Ngoba yabona uSanibhalathi mase befikile, ngiyakutshela. Ngimthanda uma uNehemiya ethi uNkulunkulu wezulu, hawu bafowethu, uNkulunkulu wezulu uyakusiphumelelisa. Hawu bafowethu, lapho ke mntanami ayikavuki indonga. Ugange akakaluphakamisi. Akakasusi ngisho imfucuza yaloku okushisiwe. Kodwa izwi eliphuma emlonyeni kaNehemiya kuverse 20 lithi uNkulunkulu wezulu, noma ngingabukeka ngidelelekile kwamanje, kodwa uNkulunkulu wezulu uyakungiphumelelisa. Impendulo leyo kaNehemiya. Uthi-ke ngalokho-ke thina-ke siyakusuka sakhe, ngeke siyeke ngenxa yamazwi enu. Bazokubuza abantu bathi uzokwenza kanjani, kodwa nayi impendulo, iNkosi yezulu, awu bafowethu, iyakusiphumelelisa.

Sabona my sweetheart, sabona my love, sabona mjakwethu unjani kodwa we spice sami. Kuphi na kuphi la kama fe khona umsakazo. Izilomzansi sabona ekseni. Ukubingelela kahle kangaka ngalesikhathi igama la Musindo wa find. Ngakashaze simongo ake ngenzeke isiqiniseko. Ngenze isithembiso ngizohlala nawe kusukela manje. Kulam lokubumbana kwehora leshumi nambili sibambile ohlelweni. Sho kamnandi senza kwenzeke. Igama lohlelo ke lelo belu hasigijima phezukwalo ngasoke lesikhathi. Isikhathi manje seku 14 minutes after 9 ishumi nani mzuzu shale dlula ihora leshaka lelunye ekseni. Angibambe ngayibinike kwithimba lasekuseni bekhona lapha uzusiphe wakwadidi umayizuzu bikhona ke lentokazi gamaneke kunikeze njalo indaba ligamenxe noma libumbeni ihora emsakazweni wakho onqa phambili kana kwanokuzwileke intokazi lapha uNtobeko wakwambela unezemidlalo oliswa kamhlongo bikhona lensizwa uDr Stressless injoma nekamgaba bahlangabezeka emlaleni nakusasa ekuseni ngesikhathi esifanayo 6 to 9, but in these break for sure. Kalungulunga ngilithatheke ithuma ngibambe ngayibini ikozo kwethu abahlale kamnandi nawe kusola ke usuke langolesihlanu sigcinana mina nawe bebekhona kuza kwethu impela sonto yonke nenhlelo zabe zimnandi ngohlobani mangathisayo umsomluko ekuseni nje uzwile umehluko ngempela sonto ikhona ke njengiyawuthatha lo mzuzu ngithi boza kwethu ginibonga nonke Solution fikile, a new day has come. Jabula ke ngalolu suku lusha futhi luhle. Inkosi kwenzele lona ukuba ujabule uthokoze ngalo. Jabula ke ngalo macekece yosuku. Asikaze ke lolu sibe nalo ngisho emlandweni. Umhla ka 8 June 2026. Lusha ke usuku ukhohlo kungasemuva uzelulele kongaphambili. Iloko nje ongayisiza ngalo kulempilo. Hey, loko ongayisiza ngakho kulempilo. Esiphilayo ukuthi nje ukhohlwe izinto ezenzekile uzama ukuqhubeka nempilo uzelulele kongaphambili ukuze ukwazi ukucabanga kahle into ezintsha ngoba manje lento iyabambezela ekutheni ukwazi ukucabanga okusha ngoba manje ube ucabanga leya nto eyenzeka vele nje uyidlulise ukhohlwe ongasemuva wenzele impilo yakho uzelulele kongaphambili lusha kusuku kusekuseni

Ulisele kulozalwayo bese siphinda siyobheka ukuthi impela sonto ihambe kanjani ihambe kanjani impela sonto ngoba ngiyazi bekukuningi bekukhona kukhona ngempela sibonile ke namaqembu ezepolitiki kule mpela sonto ephumile kuphumile ngohlobo olumangalisayo enxenxa ke amavoti na njengoba ke inyanga ka November kuyiyona ke ekhona ezayo angithi ke uyakhumbula ukuthi lolu khetho luzayo ukhetho lo uhulumeni basekhaya so ke sibonile amaqembu ephumile nakuyona ke lempela sonto kufaka phakathi iqembu le ANC na njengoba osukwini la izolo kade ngempela lephumile nalo nokuzwakale khona lapha umnomzana uThabane Nyawose umdidiyeli ke we-ANC esifundeni iTheku eveza ke kakhulukazi na njengoba ke kade behlangene lapha kundleni ezemidlalo iTales Crescent Overport kade bekhuluma ke khona lapha eThekwini eveza ukuthi bazoqinisekisa ukuthi ANC ivotelwa abantu aba 1.2 million uyaphezulu isivumelwane ke lesi athi basenzeke namavolunteer kanjalo ke nenhlaka zobuholi benhlangano veza ukuthi ke badinga nje 1.2 million wamavoti kuyaphezulu khona manjalo futhi ke njoba ke amaqembu kade ephumile kulona ke ele ANC kuphela kade ngempela sibona ehlangana edinga khona ukuthi anxenxe amavoti na njengoba kubhekwe okhethiweni.

0: usuyayithethelela nje wena
1: wenziwa kanjalo
0: wenziwa emphethe hlobo mina ngavuma ngathi kulungile yabona ke sayesakhuluma ngokuthi sohlangana naphi hlobo
1: kodwa kwenziwa kanjalo kumele ukulungile wakho ongaka finalize kumele usiphinde sishayele isipiriti sokugcina ngcinci
0: mana wangibona
1: ngakubona uyashona washo ukuthi ngisakwazanga
0: yosithela
1: aya ngkwazanga
0: usho ukuthi wena wacutha
1: Haba mkwazanga ukumemeza yabo ngeza sekuthi usuphumile ngathi ngiyalunguza kubona uyasho ngathi hayi angisale senyeka kodwa uyazi na ukuthi noma nikhulumile nomuntu athi ngizokuvakashela awubu usumlindele umhlinzeka ngoba ethe ngizokuvakashela mele ngiqale niphinde futhi niconfirm
0: niqinisekise
1: ngoba uzopheka uhlinzeka into engekho angafiki
0: angasafiki
1: naye athi afika kanti wena ngala uphekile uthi hawo mina bengizitshotswe
0: ayisho
1: lokho
0: Cha no bekuthi uyayishona ayingobukensi
1: bekusa umbono
0: so bekulungile ngizokulalela kodwa ngiyazi ukuthi uyayithethelela nje hayi unayo best friend so
1: ngeke ngishiya ngamabomu nawe
0: unayo best friend
1: u best friend ngosuku lo ama best friend namhlanje
0: yeah namhlanje usuku lo best friend
1: unayo ayisho sanginayo njengoba sengicabange kangaka phela ube kuthiwa ngabe
0: ngivele wathi
1: yeah njengoba sengicabanga
0: nje wena unabangani
1: Ngeke besikhona ngicishe ngamusho kodwa angeke ngifuna ukuthi ube best friend futhi nawe uyamazi
0: kanti uchaza ukuthi ngothabile ntuli uchaza ukuthi ngothabile yazi ukuthi uthabile uyakuzwa
1: oh best friend abenzi kanje ngeke
0: eh njengoba uthi kithi akekho ngasengicabanga nje
1: ya ngicabangile ukusho yena
0: yabo uthabile mina okangitshethe u best friend wakhe njengoba wena ukhuluma nje
1: hayi cishe bo yena kodwa mayikhona amasokisi amancane okumele awanyuse yabo Mangathi kusebenza kanzima unyaka ngaphela sesiyiwona ama best friend.
0: Ushuthi wena wena imali. Kukuthabile uyilento angesiyona kuwe.
1: Cha ima phezu ngicela ukubuza ngingivani ngiyakwazi yathanda ukungiba. Ngicela ukubuza phezu ukuqala u best friend kuthatha isikhathi singanani ukuthi nibe ama best friend siqale lapho. Khona mhlambi criteria yakho nekhona ukuthi singaba ama best friend sisazane 1 year, 2 years.
0: No senazane kakhulu uThabile.
1: Ah ngisho ngikhulumeli yena ya. Hayi uThabile sesizene kakhulu kakhulu. Yine ithombe zakhe ezinye idala sabheda ngempela, sisayibhedela yabo. Yeah, ya ngacishe ngethu best friend wami.
0: Ngacishe.
1: Yeah.
0: Uthabile uThabile kuyo.
1: Kodwa ngiyasaba ngishiya la isikhala lesiya. So ukuthi ngoba so best friend wami ngathi yena ngiyena ngena.
0: Uthabile Uthabile uzwile.
2: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi.
3: Izwi lomzansi yizwe umehluko.
2: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
3: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Downloada i-app Izwi 98 FM.
3: Downloada i-app Izwi 98 FM.
2: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
3: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Emsakazweni izilomzansi sibonga kuhlobisile kakhulu neindaba sinikeze zona zokugamanxa kwehora. Utheke uyabuyana kanjani malibombene leshumi? Asiye ke siyobheka ukuthi banozalwayo namhlanje. Usekhona kumlalelo ongibhalele la, ngitshele ukuthi namhlanje kuzalwa bani. Mahlama, sisi kodwa uyaphila, ngiyaphila sithandwa. Uthi ke ngicela ukuthi happy birthday kumina bengizalwa ke ngeSabatha. Sisi uthi ke ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu angigcine. Kushono Zipho, unozipho wakwa Jingela ulaphe Waterloo. Ah unozipho happy belated birthday my love. Inkosi ke ayigcine sithandwa sami. Ayigcine ikwenzela njengalokho inhliziyo yakhe ifisi langazelela yokuhla nomusa kokulandela. Siye ngapha siyoza ukuthi uthini futhi lo mlaleli.
4: Sabona mashizi njani? Unje icele eKhetho Christu la eMayville. Ngiyahalalisela indodakazi yami uOlwethu Ntombela ezalwa namhlanje ngithaka kakhulu uGirl nokuthanda imali yami haye kanina wamethu makhelwane wamuthola unyambozi wathi ukudla ngithaka kakhulu ukudla bandle ngizomphathela ikhekhe ntambama yeke ngishuthi ke ngizomphathela nje ngizodlula ntambama etolo ngimphathela ikhekhe lakhe uOlwethu thank you mashizi
0: Siyabonga kakhulu ngijabuliswa ilethi ngeke ngitshuthe ngizomphathela iloko nje bakithi la kuyisenza kwenzeke manje umlalelo senza kwenzeke ikhekhe asisendi manje sithombe asisendi sithombe nje sekhekhe sesivele manje sivele sibuza umbuzo othi uyawudlala yini ebese sikunikeza ukuthi thenga ikhekhe

0: Ndomngamfino kulembe la sonto besinenkonzo kade sibambelele emthwalume siyabonga nje kuyibandla lonke uthi ke konke kuhambe kahle njengobusho ntombi kamfino kulempela sonto sase sakhonza kamnandi ngaphansi ke kobuholi bka bishop unzama siyabonga kakhulu enikwenzile nje bazalwane niqhubeke nikwenze sibongela ke nangeziphe ezinhle enizinike umama umfundisi wethu siyabonga kakhulu bakithi kuyajabulisa ke ukuzwa indaba ezinhle kangaka emabandleni zenzeka siyabonga kakhulu emamkhize umamkhize ke lo usho njalo athathe besemthwalume ngaphansi kobukholi ka bishop lapha unzama siyabonga ke ukuthi nihambe nabuya inkosi nigcinile naseyindleleni asiyazwa ke lo mlaleli ukuthi uthini yena wakhe umyalezo
1: ngiyabingelela izinto omzansi nabalaleli Mina impela sonto ibuhlungu Nkosi yami ibuhlungu nje kakhulu ngokudlula ke komfana lapha ehlokozi usibeke usanelwa kathabethe odlule ngokudutshulwa eyokuhlabathi ngibuhlungu nje kakhulu ngendlela isibhamu esisiyona kuleya ndawo kufi ingane ezincane zishiya amakhosikazi ney'ngane Lilonke nje ngiyafisa uNkulunkulu engathi angangenelela noma ngabe kwenzakalani noma ngabe yini kodwa nje akusiyo isolution ukuthi sengazi kusebenza isibhamu kufa umuntu ukuze kuxazululeke inkinga makube kusuke kunenkinga avubhlungu umoya wami ngendlela isibhamu isiphezulu ngayo kuleya ndawo ngibhlungu nje kakhulu ngomfana omncane obezizamela eziphantela

0: umuntu wena sokuyisho uyishayile leyo mali.
1: Mhm.
0: Umshini awufani nomuntu.
1: Okay, wena nje ukholwa yiloko ukuthi umshini awugeji iphelele njengoba uyikhipha emshinini.
0: Awukazi ungenzele eceleni.
1: All right.
0: Yakhonza lapha kubaba ungqobe KK.
1: All right, baba ungqobe KK uthi umlaleli uyakhonza. Mhlambe umlaleli ke ungasho ukuthi wena ukazi uzoqondane nokuthi ishoda kuwena ukazi uzoshaya iceleni. Mhlambe omunye umlaleli uzothi ngike ngayithola mina ishodayo. Isikhathi manje 17 minutes after 10 emsakazweni izilomzansi FM. Asizwe ukuthi uthini umlaleli wena ke umisa kanjani lapho uyayibala imali noma mhlawumbe eseke kwenzeka ni wathi uyabala nje wathola ukuthi ayibo yazi ukuthi engathi kuyashoda la sabona
2: yabona
1: mfisi yebo njani
2: ukuthila phansi ukhulu ushini usulana ke manje ubushini
1: empusheni
2: yeah.
1: Ngicela uzame ukunyakaza kancane ulayini wakho uyanqamuka nje ngiyakuzwa kodwa kanzima
2: okay
1: awushayi ngizwa ke baba
2: hayi imboni yoshalishali yohlabeshakile kunani imbono ama-experience ethu empilweni awafani umshini ukhipha imali e-wrong
1: mhm
2: ukhipha imali enkulu lokho mina ngakusebenza e-glass umshini manje mina ngibuka ka-rand kanye ukhipha ku-R3000 e-gross
1: mhm ngikuzwa kahle kakhulu baba so njengamanje uyaqekela vele kuyibala imali noma uyibala ususukile uyibala nini Ah, usuyanqaba ngempela ke manje line wakho. Usuyanqaba ngokuthi siqhubeke sikhulume. Kodwa umlaleli ke ungena ke efakaza ukuthi kuyenzeka uyithola imali ishoda kwi ATM. Sekuye kwamenza yena wathola imali ishoda kwi ATM. Caba ngathi ke uyaphenduleka umlaleli othe akaze kwenzeke kushoda. Sawubona?
3: Aw, sawubona ntombela English uyaphila.
1: Ngiphilile baba njani wena?
3: Awu songaphakathi nandakile umthethandaba lo.
1: Yebo umthetha.
3: Wemasile enqalazini nami ngicela ukukhonza kubaba kaGebo ngiyazi uyathi yela sekhona nobaba uMasweti ngiyadombola ngiyethemba uyaphila. Cha mina nje masile ndifuna ukufihlela bale umthethandaba. Imali efuna ukuthi emthileni ngiyayibala. Into nje masile imali ngicasula ukuthi awukhethi ngisho noma 100 rand ngaphezulu extra. Wenza sure umshini ukuthi ukhipha exactly amount angazi lebo ungafaki noma 20 rand kanti ngoba wona shathi awudideki so le mnale uma nalithi futhi ngize ngilungunga ukuthi ayikho mhlawumbe sale bankstak angibonte abelungu umasendi bayekekwazi
1: siyenzeka isiqiniseko
3: umuntu ushaje 1000 aphuma umuntu oven-and-treat or phuma 1000
1: uyibala nini eceleni noma khona lapho kwi-ATM
3: ngiyemakhona impela nje masinde umshini mfowethu ngathi phuma nje bese kanti ngiyikhipha bese ngiyalunguke nayekho mhlawumbe vele ibhalistiki
1: encaneidonkanti
3: ka ikhipha ndifoda exactly amount bese ngiyahamba ngoba le nto abanye abalelisinje abayivezayo ukhona soke yamehlekela but yena watshela ukuthi uyisile ngoba ubaesithole taibo yazi ngikhiphe imali ewukuthi mfowethu lakuda ma ngiyibala ikhona mina nje umbe ngiyikhipha ngiyayibala but ngiye ngikhala ukuthi awu lo mshini wasenanenzeka
1: awubi nakwe nokusaba ukuthi la kulayini kuyenzeka ukuthi nime nabantu abarongi
3: mazibe enkamba ngakumina mfethu angizi mina ngatshela lo lutshwa vele mabe ngiqale ngifika emshini kunoma nje imphushini yabo manje masinde ukuqala nama ngikhiphe imali ngiyase ngiqale ngishaye o cancel noma ikuphi noma cha futhi ku quite noma cha bakhona but even emamoli ngiqale ngishaye u cancel mhlawumbe noma ika ufile yenze show ku generator uma ngifaka i-card lami ngizomela liphume ngoba vele masinde lento lento iyayikenza vele yona ikhona kodwa nje mina nje ngathi ukuthi ifu noma cha abantu bakhona yabona bayakhipha bayahamba but angikali ngisho ukhathele ngibe ngisho kodwa mase ngikhipha imali ngiyibheke ukuthi iyaphuma futhi ngiyibale phambi kwami mina ngoba ngiphume ngoba umngane wami ngathi ngapha cha kusungu manje mase ethi le mali bengithi imali ukuthi

0: De
1: ngizimakethe
0: acción.
1: noma iwile kodwa ngathi ikhipha fana wayikhipha ngafake ephaketheni osukuhamba. Kodwa mina ngingaklinti ngiyakhala futhi ukuthi yini umshini wethu ungathi
0: Ungayeqisi noma ngo-50 nje.
1: Wena ubhale eke amount. Yini noma u-50 percent amount ungathi chance kancane.
0: Kulungile, siyabonga baba. All right.
1: Ngiyabonga bafundi.
0: Okay. 10-2 minutes after 10 emsakazweni wakho onqa phambili. Izwi loMzansi FM. Yakhala lensizwe ukuthi yini kungenzeki ngesinye isikhathi. Ukuthi ukweqa nje kancane ukuthi ukuthi kulungile hlabele phambili sathi omnye umlaleli sizwe ukuthi uthini yena ngalesikhathi asibeke ngapha ke kuma voice note okuthame kanjani
2: sabona ekseni unjani umsakazi wami ngiyaphila mina hayi ngiyasizwa isihloko sakho sendaba ngamna ngeke ngasho ngithi ngifika nje emshinini ngibe ngikhulele amanti angifunayo imali ishaye khona asikho isidingo sokuthi ngize ngiyibala ngoba phela vele umshini awugeji kahle kahle ushaya ngqo kulokhu usuke nje ukuthayiphile lapha phansi okanye ukuphantshile lapha phansi ukuthi ufuna imali engaka so kesi uyagugusheka naleyo mali sawuyicashisa sawuyigodla sawuthi awufuni ibona omunye umuntu uyicashise sakusaba nemali yakho usukuzokwenza njani ngoba phela manje muzoba nesikhathi uqala phansi uyayibala imali boze bakulandela abafana bakubambe inkunzi so nje kuyokusiza nje lokho ukuthi nje thatha imali uyifake ephaketheni uyifake esikhwameni ushaye ikhona kubuza zube nenkinga ngiyabonga kakhulu asike uvuma lo mthembu shot e-Adam's Mission sub.
3: Sawona msakazi, hayi mina ngimina nje, hayi lutho, angibali imali, angibali imali mingisuka nje kwi-ATM, lutho, hayi ngampela, hayi umuntu uyidlalela umkhuhlane nje, kuphela hayi nibe right. Sisimasindo yaphila, hayi mina dadewethu. Imali nje ngeyibala mayikhiphuma emshini ngoba kuthiwa igcwele kanganani indlela enginalo ngalo uvalo anginalo nje uvalo anginalo uvalo nakancane ngeyibala ngiyikhiphi noma kuthiwa ngikhipha malini ngoba ngitshe mina ngikhipha imali enkulu kabi kwi-ATM ngiphindaphinde mhlawumbe ngikhiphe ngo-5 anginalo nje inkinga ngiyayibala nje khona la ngisuke ngiyihambele anginalo nje uvala ngazi kodwa futhi angazi ngiyithole ingaphelele kodwa nje ngiyayibala nje uma ngiphuma ku-ATM minimal
2: sawona Masinda
3: inkinga le ngoba ngempela yabona uma usemgwaqweni isikhathi sokuthi ubale imali asikho uzibala ususekhoneni ethile nje sukude kuyima ubala imali ngeke ubale imali abantu abaningi bekubhekile ukuthi nangokhipha imali emshinini hawu ngeke ukhuluma nokhumalo le emlazi kwakhe
0: ngiyakuzwa Khumalo emlazi kwakhe uthi umlaleli ongene ngaphambi kwakhumalo uyayibala yena noma ngabe kuthiwa bangakanani abantu ngemuva ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi usuka nakwi i-ATM iphelele na so ke uyayibala nje akananginga uthi ke ukhuma la ingeke angeke ngibale impela nika ngoba sebebaningi abantu la angimazi nabalungile nabangalunganga so ange angilenzile lo phutha ngiyayithatha ngiyifake ekhukhwini asithathe nangomnye umlaleli sobona izo sobona
1: Ntombi namhlanje niyaphila
0: ngiphilile baba njani wena
1: hayi ngiyaphila unkosi wakacele lapha emzini yasegwilini
0: mhm
1: ya no ngokwemali mina ngikahlahle ngifunda namhlanje ngiyothi ukuthi mhlambe khona okuyinkinga okungenza ngoba ngeke ngiqambe mina ngithatha imali ngiyifake ephaketheni ngike ngitshene into eyodwa ukuthi ngeke ngirojwe umshini
0: mhm
1: yabo hayi angabe impela ngiqamba noma ngathi ngiyayibala angiyibala futhi angiyibali ngampela ngiyithatha ngize ngiyoyisebenzisa ngingayibali angiyibali nje
0: ngeke uzwa kahle kakhulu so vele uthathe nje uhambe uthi ke hayi kuphelele ukholwe uhambe ngokukholwa
1: yebo because angikaze ngiyitshele ukuthi umshini ukangirobha mina ngiye ngibona ukuthi hayi ngoba ngiyikhiphe ebank hayi ngeke ibe nalutho kodwa ke uma ngiyithatha kumuntu ngiyayibala ngoba ngiseyi.

0: Capitec Bank ngiphela. Yabo.
1: Kulungile baba, siyabonga kakhulu. Usho njalo ke umlaleli uthi ngeke ngithi nje cha ngoba iphume bank hayi ngeke umshini uzungenzela iphansi. Asithathe ke nangomnye umlaleli siza ukuthi yena uthini ekuseni emsakazweni izilomzansi. Umsomnuko ke namhlanje insuku zishakalombili kuJune sawubona. Molo. Tom ngamfino. Kodwa iphathi lami ngiyavivinywa yini? All right, asiphinde futhi siyobheka omunye umlaleli ukuthi yena uthini ngalolu daba. Abanye bathi ngiyayibala, umunye uthi hayi cha, yayingikhululeke nje mina ngikhole. Sawubona mashezi nabalaleli. Mina ke ngenza njengo mthethandaba. Ngisho ke selibuyile ikhadi. Ngiyawuphinda ukhansele, kushulungile entuzuma. Ngiyakuzwa malungulungu, asithathe nangomunye umlaleli.
2: Awumashezi, Ntombi Mfino, hhayi siyaphila. Hhayi mina uma ngikhipha imali nje, ngenza sho ukuthi ngikhipha leyo mali engiyikhiphayo, ngifake ephaketheni. Sengobona ngendlela, ngibone nge-message ukuthi ngibone nge-balance ukuthi malini imali esalile. Ngibona lapho ke mangibona ukuthi khona ushodo likhona hayi ngiyabuyela ngibuyela ebhenki ngisho ukuthi le mali ishone phi mase beyangitshela ukuthi hayi iphume yangena ngala noma idonswe kuleli side so nje lokubala imali ku ATM hayi angikwenzi lokho ngiyayikhipha nje leyo mali ngisuke ngineshow futhi ukuthi iyiyona mangifike eceleni ngiyibone iyiyo ake nebhalansi isho ke ne-SMS ithi hayi ukhiphe imali engaka iphela lapho nje mashezi. Danko umhlongo luphisango Soweto duzuma.
3: Hallo mashezi niyaphila? Baba Sibongile Clement. Hayi we mashezi, hey mina imali angiyibali, mina imali mangiyikhipha ngoba ngisuke nginekhalanti ukuthi umshini ngeke ungirobhe. Kanti futhi ifoni yami niyangitshena mina imali ukuthi nayo imali eyikhiphile wena. Usala imali engayo ukuthi inkinga-ke aba-aidi wena kodwa bayahlephula kule sele. Abantu kuyazi imali yakhona bayahlephula kule sele banga-aidi ngalaa nto kuthi lihlephukile le sele ngalaba-aidile. Hayi siyabonga mashezi, angiyibali nje mina. Eyi nabalaleli abake behliseke nje mashezi, sicele kancane. Ayi hlala ikhulunywa misha namalanga umsindo lapho ukhona, zama iredio nje kakhulukazi. Awuyivali iredio nje uma uqophe i-voice note, kwenze ngamabomu. Hawu siyabonga ke wemashezi.
1: Asibonge kakhulu nakuwena mlaleli. Siya lapha egamanxane kwehora ke nentokazi uhlobisile lushozi ngoba seligamenxe khona ke indaba siphathele zona ezifinqiwe.
4: Izindaba zogamanxa kwehora leshumi ekuseni nohlobisile lushozi sawubona mlaleli. Iqembu MK Party sisola uhulumeni ngokuhluleka ukuthathela phezulu udaba labantu bokufika abakuleni ngokungemthetho.
5: Has immigration laws. Inkinga esibhekene nayo, it's them not being enforced properly.
4: Ngalomnyango zabasebenzi uthi uhlela ukuqinisa imithetho kuhlawuliswe labo abaqasha abantu bokufika abangenazi imvume. Thola lezi nezinye makubumbana ihora leshumi nanye.
1: Hlobisele lishozi.
4: Yita.
1: Yita.
4: Oh, yita. Bakhe akivuliwe futhi.
1: Hlobo ivuliwe.
4: Sesikhuluma sobabili bethi.
1: Wehlobisele uyayibala imali ku ATM muqedwe kuidraw.
4: Ngiyibalele nje kodwa imali kwi-ATM kwa phela umshini ngeke ulenze nje iphutha.
1: Usho kanjalo?
4: Hayi mfethu.
1: Ucabanga kanjani
4: ngimi? Bamile abantu ngemuva emva kwami bajaha imali zabo mina ngibhizi ngibalana nemali.
1: Mana ke ngeke ulenze noma ucabanga kanjalo hlobo.
4: Hayi ngeke.
1: Awubo
4: ngikholwa ukuthi ungalenza mina ngiyayishenxe eceleni ngiyibala eceleni.
1: Oh uyayibala eceleni.
4: Ha ngisuke ngicabangela abantu abasemva
1: kwami. Awuyibali ngoba umshini ngeke ulenze iphutha.
4: Ngeke ulenze iphutha but nakhona suke sokukubala ukujwayela kwezandla kodwa nje.
1: Mhm.
4: Ngiye ngibabona abantu mfethu umile ulinda ukhiphe uyabona kahle ukuthi useqedile kwakhadi osekhiphile.
1: Mhm.
4: Kodwa usabala umile ubala imali.
1: Usayibala.
4: Yo lapho tho usujahile.
1: Yeah.
4: So nje mina ngiyenzi leyo nto ngoba ngisuke ngazi ukuthi omunye umuntu osemva kwami uzozizwa kanjani.
1: Okay, kulungile hlobisile. Ngiyabonga hlobo.
4: Wena uyayibala?
1: Ah, wangisuku nje ngayibala.
6: Oh, kanti leyo nhlobo nawe. Hayi. Noze nibanje inkunzi lokumile la ubala imali.
1: Angikaze kodwa ngikubambezele hlobo.
7: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi. Zansi FM. FM. FM.

0: lomzansi
1: Alright, siyabonga hlobusile nendaba sinike zona sicha sihlabele phambili. Kumsomluko siyobheka umlaleli ukuthi uthini sawubona Sindi. Cha bandla mina angiyibali inhlobo. Uthi nje ngikhipha ngishiye ukhona ngiyabala mangabe ngingenayo. Uthi ngiyabala mangabe ngena endlini encane obhalileke umzo wakwantuli uthi ke osemhlanga uthi ke ngiyathatha nje mina bese ngiphuma kanjalo sokuthi mangabe kwenzeka ngifike endlini encane bese ngibala shothi ke mengayanga akayibali sabona masindi mina ngake ke ngayithola ingaphelele ngithi ke kwakushoda cishe u 200 rand mangabe ngikhumbula kahle angiyibali ngoba ngisuke ke ngizokwenza njani khona ke ishoda ngoba angiboni ukuthi bangangikhokhela ebank uthi ke angiboni bangangikhokhela ebank mangabe ngibabikela ukuthi iyashoda usithembiso lo uthi usesiphingo uyabonga kakhulu osho ukuthi isithembiso wagcina ungenza ngalutho njengoba uthi kwenzeka ishoda ngo 200 rand asithathe nangomlaleli
2: Angibingelele mashizi. Mina uma ngikhipha imali angiyibali ngoba ngenza i-cellphone banking. The time ngikhipha imali kuphela nje isikhashana singesingakanani kube ngena i-message ibalansisa ukuthi le mali oyikhiphile ile mali. Asikho ke isidingo lapho sekubala imali mengabe wayenza i-cellphone banking. Abantu abanale yonke inga nalabantu abathatha le lamapheshana aphuma la ATM yilabantu abangawenzanga ama cellphone banking. Omunye uyenzile i-cellphone banking ufuna nale liphesheni eliphuma lapha ufuna nokuyibalela khona la. Yabona nje lo muntu lo ukuthi nomsebenzi ungakanani manje awenzayo. Ekubeni khona abantu ababambula yini emva kwakhe. And enye into ke futhi ke ukubala imali nje emshinini akwenzi umqondo ngoba Uzothini umshini uzobuza uzoshaya ukuthi imali yakho ayiphelele Awuona phela umuntu phela umshini njengoba sithi umshini nje Ngibonga ngamashisa
1: Siyabonga kakhulu izwi leli sabona Molo Siyaphila baba njani Yes baba Yebo siya
3: Yebo angibazi emshini Naku ukuthi imali eningi ukhonekthiwa ngiba kodwa ume ngathi kuyenza kuwona umshini kodwa mengabe phela ngisukile emshinini sengisecelene nje
1: ayibili uyayibala eceleni
3: bakwazi yes kuyenzeka imali ishoda akazi ukuthi mhlawumbe laba abathi ayishodi ayileyo experience abakaze bayi-experience leyo kuyenzeka imali ishoda kuyenzeka kwi-ATM imali iphela kuyenzeka futhi ngoba khona abantu ababuye babhanga uthi uyayikhipha imali iriphothe efonini ukuthi uyikhiphile kodwa ingaphumi umshini uze uthi grrr imali engathi uyayikhipha ingaphumi kwesinye isikhathi kuphume encane kanti ibambekile lapha ngiyakhumbula ngelinye ilanga kungenza lokho ngazi into alemali ngayidonswa ngenkani iyanokudabuka okuncane ziyibona ukuthi uyayikhipha umshini but khona into mhlawumbe babezama ukuwucupha iyagasela imali iyabambelela ngazi impela nje ngathola into ngayidonswa ngayikhipha nama-security eza ngabahlela ngathi nanto ayifuni ukuthi so ingariphotha imali ukuthi iphumele kodwa ngoba kubuye kube khona abantu abagangayo ingaphumi
1: ngikuzwa kahle kakhulu siyabonga baba

0: sisenzwe abantu and asitholi ithuba lokukhuluma basidlala lapha nasikhuluma ukuthi hambe kancane nje
1: sithi
0: njalo abana lezo ukuthi ngiyanithanda nina lezo asikhona ukuthola lelo thuba
2: Shana nintombi ya mfina, intombi ya ingi, unga sogi ule yodawo.

0: Asahle kuyisifo esiphathelene nomqondo. So masithi obsessive compulsive disorder kusho ukuthi ke ilasibeka khona ukuthi umuntu lo obasesifini sokuthi uma ngabe kwenzeka izinto kunemicabango emhluphayo ukuthi izinto ngathi azimile kahle, izinto ngathi azihambi kahle, abe nokwesaba okuthize noma nokukhathazeka ngento ethize, ayibona ukuthi ayihambi kahle, afise ukuthi engathi angayilungisa. So kuba yisimo nje sikanjalo sisiwami. So ke isifo esijule kakhulu ngoba kuningi okuhambisana naso. Kodwa kumlaleli sokucacisela ke namhlanje ukuthi naye mhlawumbe akwazi ukubona ukuthi ikuphi angacoshacoshe lokusukusho.
1: Mhlawumbe lesifo singathi sibangelwa yini nanokuthi siqala kubantu abaneminyaka emingaki?
0: Isifo lesi esingatholakala ngokuthi mhlambe umuntu uzalwa naso lokusithi ke i-genetic predisposition, ukuthi mhlambe ngenxa ukuthi ukhona umuntu ekhaya onaso bese ke mhlambe nomntwana eba naso, noma ngenxa yokuhlala nomuntu onaso leso sifo ngokuqala lokho. Okwesibili kungaba mhlambe ukuthi umuntu vele unasi si ngoba lesi sibizwa ukuthi ilama disorder comorbid disorders, kusho ukuthi isifo okungenzeka singahambi sodwa sihambisane nesinye futhi isifo okungaba i-anxiety disorder noma kube i-depression. La uthola khona ukuthi ke ngenxa yokuthi vele umuntu une-anxiety disorder bese eba futhi ne-OCD khona lapho. So ke mhlawumbe umuntu futhi ngenxa yokuthi une-depression aphinde futhi abe ne-OCD ngaphezulu. So ke nazo lezi zifo futhi zo-anxiety disorder no-depression nazo zineyimbangela zazo futhi, uyabona. Ya, so kuba isimo nje sikanjalo sisiwami, la uthola khona ukuthi vele kukhona izifo ezikanjalo, noma-ke mhlawumbe kube ukuthi nje ngenxa yokuthi mhlawumbe umuntu vele uzalwe naso ngenxa yokuthi kunomhlawumbe umzali wakhe unaso.
1: Sike sizwe Mr. Mbatha kuthiwa izifo ey'ningi zokugula ngokomqondo zingabangwa nawo ukusebenzisa iy'dakamizwa. Kungenzeka yini ukuthi iy'dakamizwa zibe nomthelela kakhulukazi kwi-OCD?
0: Zinawo sisami kakhulu umthelela. Uma sikhuluma nge-anxiety disorder no depression, ngokujwayelekile kuba izifo lezi mhlambe umuntu esingathi akazenzanga ngamabomu, kube izimo nje sezimphoqile. Kodwa uma kuza kwidakamizwa, idakamizwa into oyithatha ngoba wena ufuna ukuyenza, yabona. So ke ingakho sithi ke uma ngabe sibheka umuntu mhlambe odla idakamizwa uyenze ukuthi agcine eba naso lesifo, ingakho siye sibiza ukuthi ke substance abuse induced OCD, kusho ukuthi une OCD ngenxa yokuthi udla ama drugs. Kusho ukuthi ukuba kawadla ama drugs ngaba kanaso. Yabona. So ngenxa yokuthi ke mhlawumbe ukhetha ukudla ama drugs, vele ukudla ama drugs igcina kudevelopha vele izifo ey'ningi zokugula ngomqondo. So ne OCD ke nayo iyangena lapho.
1: Ngiyakuzwa kahle kakhulu Mr. Mbatha. Sisabuka nje lolu daba le OCD ngokwezibalo, mhlambe nje bangakanani abantu abanayo lenkinga emhlabeni wonke noma eNingizimu Afrika?
0: Izibalo ke sisami ziphansi zona masibuka ngoma percentage, ziphansi kakhulu ngoba noma kuthiwa sibuka ngomhlaba wonke noma sibuka ngoSouth Africa, kuphakathi ka-1% kuya ku-2% abantu ababanaso. So kusho ukuthi isifo esingajwayelekile ngaleyo ndlela ukuthi bangaba baningi abantu abanaso. Kodwa masibuka mhlawumbe ngokuyibalo e-South Africa, masibuka mhlawumbe o-1% kuya ku-2% mhlawumbe abantu laba bangafinyelela mhlawumbe ku-1 million noma 1.2 million. Okuyisibalo ke sincane kakhulu uma ubheka phela ukuthi South Africa mhlawumbe silako 63 million, uyabona. So ke isibalo esincane kakhulu. So ke esole ukuthi ke akusona isifo esijwayeleke kakhulu, kuyenzeka ungamboni nhlobo umuntu onaso noma ungamazi nhlobo. Kuyenzeka futhi ukuthi kube khona omaziyo mhlawumbe futhi nakhona wazi oyedwa onaso. So ke asijwayelekile ngaleyo ndlela.
1: Ngifuna sibuke lena dokotela yokuthi nangumuntu ephindaphinda izinto, mhlambe iziphi izinto angamenza ukuthi abone kuzona ukuthi awu osho ukuthi nami ngiyathintekwa kulesi sifo, ikakhulukazi ngokuthi khona yini indlela yokuthi usigweme noma indlela yokuselapha?

0: ngiyaxolisa kakhulu. Mhlawumbe asiqale lana sisifama kule part yokuqala uqale ngayo. Ibalekile ke ngoba izokwenza umlaleli ukuthi ayibone le nto ukuthi into ngempela ekhona omunye mhlawumbe uthole ukuthi into mhlawumbe naye eyenzekayo kuyena. Uma sikhuluma ngo obsessive compulsive disorder, izinto ezimbili lezi obsessive no compulsive, izinto ezimbili. Uma sikhuluma ngo obsessive, sikhuluma ngento ezama obsession mhlambe kanje ngokuthi into mhlambe elokhu iyenzeka ngokuphindaphindeka.
1: Yeah.
0: So ke la uthola khona ukuthi kunemicabango nje lokhu ifike ekhanda lakho eminingi ngezinto ezithize ezikhathazayo.
1: Yeah.
0: Mhlambe ngaba into ethinta mhlambe ukuthi hey uhlala ubona mhlambe into ubona ngathi ingcolile ufuna ukuyiklina uyabona uthi ngihlela uphinde uthi hayi ngeke ayiklinekanga kahle le nto uphinde futhi ufuna ukuyiklina wole mcabango imcabango ivele ifikile nje mabona izinto engathi hayi izinto azimile kahle uyabona mhlambe isicaba kade usikhile uphe uthi mawusuhleli kube khona into ethi hayi ngeke mhlambe awukhiyanga awuphinde uyochecka futhi uyabona le mcabango leyo nje ukuthi nje into lokhu nje ilokhu ikufikela nje emqondweni lokhu ikufikela emqondweni. Kanti uma sikhuluma ngo-compulsion, sikhuluma ukuthi into mhlambe lapho othola ukuthi usulokhu-ke manje uyiphindaphinda-ke ukuyenza njengakho ukuklina mhlawumbe into usulokuyiklina njalo yabo mhlawumbe kuzofika omunye umuntu uthi hayi siyiklini leyo nto hayi namhlawumbe uvume ngaleso sikhathi ukuhamba kwesikhathi uphinde futhi ushintshe hayi ngeke engathi akukhona ukusele khona ichashazane elisele yabo so sikhuluma ngalezo zinto nje
1: mhlawumbe noma ngiyawasha dokotela ngibene ngiwashile ngibene ngiyishukishisisile into
0: ihe ulokushu usesilinde uthi noma usuyiwashile uyinekile ekube ngathi khona ichashaza lelikhona engathi ungaphinde uyithathe futhi uyiwashe uyabona
1: ingenzeka yena semthandazweni mhlawumbe uthandaza dokotela
0: kanjani ke mhlawumbe
1: ukuphindaphinda
0: uloku phindaphinda into eyodwa mhlawumbe kungenzeka mhlawumbe ukuthi uthi kuphela mhlawumbe uthandaza oduze ngathi engathi uNkulunkulu akazwa ngakahle ukuthi uphinde futhi so izinto ezinjalo nje izinto futhi ezinokalayo athi kokunye mhlawumbe ake ngisho lokokunye ku-common futhi ukuthi into mhlawumbe uthothe umuntu uma ebona izinto zibekiwe ayi abona ngathi zitshekile engathi angakulungisa
1: kuqondane
0: kahle kuqondane kahle uma ufuna nje umuntu iqondane kahle ubiza umuntu onjalo uzokutshetsha hayi qondisa ke manje ime nje itshekile uyayibona futhi isuke itshekile ngempela kwesinye isikhathi uthole ukuthi mhlambe uyena nje lokho eyicabanga ukuthi ayimile kahle
1: engathi ayimile kahle
0: so izinto ezinjalo
1: uyangena yini mhlambe nalo othola ukuthi kuthi sekliniwe nje endlini kwaqedwa ebese fika ezoqala phansi eklinena ngokwakhe
0: ungena kakhulu impela ngithi njalo ngasonke isikhathi hlale ibone ngathi into ayenzekanga kahle
1: uma ngabe ingenziwanga uyena ayenzikile kahle engathi angazenzela
0: engathi noma engakuthuma ukuthi uyenze uyenze uyenze uthi awena ayenzeki kahle afika khombi iphutha
1: ya
0: uyazi usisi wami la ihlupha khona futhi kuphi mhlawumbe umlaleli futhi uzokwazi ukuyibona isemsebenzini la khona uthole ukuthi umphathi wakho njalo methinzi into uhlale ebona ungayizanga nje kahle ngathi uyabo hlale ekhomba abaphutha ngasonke isikhathi
1: ya noma wena ubone ukuthi lento ngiyenze kahle nabanye befakaze eceleni uthi cha ku-right nje nigcina nidideka nokuthi hawu kanti inkingi kuphi ngoba i-right phela lento minje
0: yabona-ke kodwa yena uhlale elithola iphutha yabo ehlale ifuna ngathi ngingalungiswa ngasonke isikhathi kokunye alungise iphutha ufike wenze into athi yenze kanje uma usuyenzile wayenza ngendlela ayisho ngayo abuya buye futhi athi hayi awenzanga kahle ushuthi uselungisa manje into eyilungiswe uyena yabona ushuthi ngokomqondo umuntu uhlale enganelisekile nje ukuthi into iright
1: koko nje uthe lenkinga lena ubani ongabhekana nayo lesi sifo noma lesi simo singahlasela bani
0: sivamisile ukuthi sitholakale kubantu besilisa nakubantu besifazane sikhona kodwa ke mhlawumbe sikhuluma ngokuthi into mhlawumbe engaqala nini isikhathi esiningi iqala umuntu mhlawumbe ngiselela ko 18 years 18 19 iyaqala ke mhlawumbe ke siyabonakala okunye kuyenzeka mhlawumbe umntwana mesamncane ke isikhathi esiningi iye ididaniseke nalena esiyibiza ngo-ADHD yabo attention deficit disorder lakho uthole ukuthi umntwana u-hyper active kwesinye isikhathi noma une-attention deficit akakwazi ukuhlala nje yabo ehlala ndawonye so isikhathi iyididaniseke naloko so ingawuthola ukuthi mhlawumbe umntwana mhlawumbe kalako-7 8 years uthole ukuthi umntwana usenaye OCD kodwa ayikabonakali kahle ngoba usamncane kodwa uma eselako 18 19 bese iyaqala iyagqama ke manje

0: Ngiyabona.
1: Ngikuzwakala.
0: Isikhathi kwedineke. Mhlawumbe omunye uthole ukuthi ngenxa ukuthi akazi ukuthi kuyisifo, angadiagnose. Omunye uthole ukuthi usediagnose, mhlawumbe ama-psychologist asemdiagnose ukuthi hayi, wena unalesifo lesi. Yebo. So umuntu uthole ukuthi uyidiagnose yena-ke. Bakhona baningi abanjalo ukuthi uyidiagnose yena ukuthi uhleli nakho.
1: Ngingifuna siyobheka ukuthi-ke usebonile umlaleli ukuthi yazi yazi ukuthi le nkinga kusho ukuthi ikhona noma mhlawumbe siqale la ezimpawini ukuthi ngingabona kanjani ngicela usiphe nje izimpawu ukuthi yini engingayiqaphela noma ekhaya abangayiqaphela ukuthi nginayo le nkinga.
0: Ungabona ngakho sisi wami ukuthi ngasonke isikhathi noma abanye abantu besiduze kwakho bethi imbi right umhlala ubona iwrongi. Uhlala ubona ingamile kahle, uhlala ubona ingekho clean kahle, uhlala ubona mhlambe ingekho esimeni esi-right nje into ngasuke isikhathi. Noma abantu abaseduze ngakho besho ukuthi hayi seku-right manje. Uthi uthatha uklina, uthi wena hayi angiklinanga kahle, bathi hayi ku-clean, ku-right, uhlala ubona ngekho right. So kufanele ugade nalokho. Ngoba isikhathi esiningi umuntu mhlawumbe uyangaziboni kuhle uma ngabe sisho ama-symptoms ukuze umuntu abone ukuthi hayi le nto nami ngiyayenza. So uthole ukuthi mhlawumbe usesikhathi uba nakho ukuyisola izinto ukuthi umuntu othize mhlawumbe into akayenzi kahle. So konke lokho nje kuyindlela lezokubona ukuthi kukhona mhlawumbe la uphazamiseke khona.
1: Osho ukuthi uba uhlobo lomuntu ohlala ulendele ukuthi into yenzeke nje ibe perfect.
0: Yebo, wayibeka kahle into elakhe. Yabona labantu esithiwa ama-perfectionist. Kahle kahle ba OCD la.
1: Ngizwakala.
0: Uhlale ufuna ngathi ndingaba perfect kodwa naye mayenza kwayena ayini perfect.
1: So yena ukholo. Kodwa akulindele komunye umuntu ukuthi kube njalo.
0: Akulindele komunye umuntu ukuthi kufanele kube njalo, uyabona. Omunye uthole ukuthi mhlawumbe uzadinwa ngempela ngaze ngixabane nini. Yebo, ngiyaphikisana manje naye ukuthi awukayikabi right na ukuthi i-right lento. Ngiyaphikisana naze emilwe ngempela. So ke laba bantu abama-perfectionist bona kanye nabesikhuluma ngabo.
1: Asibuye ke sizobheka, sengibonileke ukuthi ikhona le nkinga noma umlaleli uyabona ukuthi hayi yazi ukuthi lento abakhuluma ngayo engazi ukuthi nami ngomunye wabo abanayo. Ngenzenjani-ke mhlawumbe ngoba phela usushilo sikwenye inkathi ngaze ngigcina sengixabana nabanye abantu ngenxa yami. Mhlawumbe ke ngenze njani ke dokotela ukuthola usizo kulesimo?
0: Asibahlonise kabili ke sesiwami nabantu. One ukhona lo othi noma enayo kodwa uthole ukuthi hayi impilo yakhe iyaqhubeka nje kahle inormal kodwa unaye uCD kodwa hayi akusiye lo muntu ongathi mhlawumbe uyahlupha kakhulu uyabona kuyaphileka naye. Lokho isikhathi esiningi angivamisile ukuthi kube umuntu odinga usizo yabo ngoba impilo yakhe iyaqhubeka. Bese bakhona uhlobo lwesibili. Lo hlobo lwesibili ke ilona lolu ke sithi ke lifanele ngempela ukuthi liyobe umdokotela ngoba kusho ukuthi impilo ila khona umuntu impilo yakhe isiphazamiseka ngenxa ye-OCD. Isibonelo nje sokuqala.
1: Ukuthi iphazamiseka kanjani?
0: Yes, oqala nje uthole ukuthi umuntu uma ngabe eseyilungisa lezi zinto zakhe ayilungisayo, angalusi into eyodwa kuphela i-hour lonke. Yabo. Manje abantu impilo yakhe manje simile ngoba ubhizi ulungisa lento. So ke mise uma sukwazi ukuthatha i-hour nje ulungisa into eyodwa, ulokhu uyibona ingekho right, lokho sikhombisa impilo yakhe yaphazamiseka ngoba cabanga amathusi emsebenzini. Imisebenzi eminye izoma manje, cabanga amathusi afanele uhambe, awusakwazi ukuhamba manje ngoba izinto uyibona zinganile kahle. Ngoshiwe itekisi, ngoshiwe imoto, yabona.
1: Ngibe nengibheka umnyango nje, ngibe nengibele kubona ukuthi uright lo mnyango uvalwe kahle
0: noma cha. Uthi usizo itekisi esitobhini uphinde ubuye ekhaya, uthi mhlawumbe ngikhiyanga nje, mhlawumbe isitobha ngisisha ngoba ngizobuya indlisi ishilo, yabona. Lo mase kuqala kudla isikhathi sakho nje. Usiyabona lokho sekudinga udokotela ke lokho. Kufanele uhambe uyo consult psychologist nompsychiatrist, hambe esibhedlela sikahulumeni uzokwazi ukuthola usizo, hambe clinic uzokwazi ukuthola usizo, ubone social worker noma ke bakise ku psychologist kahulumeni uma ungena medical aid bakwazi ukuthi bakudiagnose kahle, bakunike namaphilisi akhona futhi ukwazi ukuthi udle imishanguzo yakhona.
1: Isimo ongakwazi ukuthi ulithole usizo kusona siyelapheka?
0: Asilapheki sisami siphele. Ilokho esithi chronic kusho ukuthi sengafanele ube umuntu odla amaphilisi aso mhlawumbe
1: impilo yakho ukuze bengcono kusho ukuthi kusithiba sibe sezingeni elikhonekayo
0: elilawukelayo ngoba manje isikhathi esiningi abantu abaningi baya kodokotela ngoba vele sekulethi akuvamisile ukuthi umuntu aye sisaqala.

0: wayekhuluma into udokotela leli gama lesi-ODC ngaqala ukuliswa ngomunye ucolleague wami engangisebenzisa naye owasemdabu wasendiya. Eyi, nami kohamba-hamba ngayibona even endlini mekade kline omunye umuntu ngengayiboni kahle into ayenzile, bengazi ukuthi akenzanga lutho. Like ngifisa sathi yonke into ngazenzela, ngize ngicuthiseke ukuthi yazenzeka yenzekile. Nokuthi nje kuze kuphele usuku ufice ukuthi ngenza into eyodwa endlini kwesinye isikhathi. Ngiyacabanga ngazi noma nami sekuyikule sigaba lesi esofuna ngibonane nodokotela.
1: Uyamthola Mr. Mbatha?
2: Yebo, ngiyamuzwa mama. Eyi, no nje obeyibeka nje uma ngabe ngempela isiqala ukuphazamisa nje impilo yakhe, kubalulekile ukuthi nje hayi mhlawumbe aqale athole nje i-counseling kuqala, umuntu azoxoxa naye o-professional ukuthi kuhamba kanjani. Kanti enye into-ke njengoba seyithinta nje mama, sengiyakhumbula ukuthi njengoba ngike ngasiqaleni ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu abe naso le sifo ngenxa yokuthi uhlala nomuntu onaso. Angithi-ke sisami kwenzeka kanjena-ke njengoba kukhuluma umama nje, thole ukuthi mhlawumbe uhlala ney'ngane. So iy'ngane-ke uma ey'thuma mhlawumbe zenza into ethize, njalo uma ziyenzile uhlale ebona ingenzekanga kahle, kuthola ukuthi nomntwana-ke wakhe usezoqala-ke naye abe nayo leyo nkinga leyo. Ngoba manje uthole omunye mhlawumbe uthole ukwenza ngokuthetha futhi, yingakho bese kudevelopha-ke i-anxiety disorder, usehlale ne-anxiety ngoba manje njalo menza into usehlale ekucabanga ukuthi ayenzekanga kahle, ngobani wakhula etshelwa kanjalo, njalo menza into awenzanga kahle, awuyenzanga kahle. So-ke naye bese kukhula umntwana-ke senjalo naye ngoba uhlale nomuntu
1: onjalo. So le nto ingenzeka ithelelane ngaleyo ndlela.
2: Yebo, yebo, ithi idlulele ey'nganeni ngoba
1: umlaleli utheke usungamkhuthaza manje ukuthi akalithole usizo.
2: Ngamkhuthaza ukuthi akalithole noma ngingacabanga ukuthi mhlawumbe ngabe useyidinga amaphilisi, kodwa ukuthola nje i-counseling nje encanyana. Aye ekliniki nje acele ukukhuluma ne-social worker, ahlale nalo phansi axoxe nalo kahle. Kuyobonakala lapho, kodwa angicabangi mangizwa kulokhu akusho manje, angicabangi ukuthi ngabe mhlawumbe useyidinga amaphilisi noma ukade nje esibhedlela xa.
1: Okay. Ngizobuya kule ye-counseling Mr. Mbatha, kodwa kwamanje ngifuna ukuthatha nangumlaleli ethi mina ngidla amaphilisi e-depression, ngikhathazekile ngesimo sami, ngihlezi ngiyivalele endlini, ngisaba ngisho ukubona abantu. Uthi-ke manga uthi ngiyakhohlwa ngikhulume ngedwa kwesinye isikhathi, mhlawumbe ungathini kuyena Mr. Mbatha?
2: Amaphilisi e-depression anawo ama-side effects. Kuyefuneka ukuthi umlaleli uma ngabe ebona ukuthi kunezinto ezenzakalayo ngenxa yokuthi udla amaphilisi, mefika kudokotela eseyolanda amanye, afika sichaze isimo sakho, udokotela senginesimo esikanje esenzekalayo. Ngoba kuyenza ukuthi sikhathule ukuthi amaphilisi mhlawumbe udokotela wamqala-ke amaphilisi a-strong ngenxa yesimo ngaleso sikhathi, kodwa ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uma esesho ama-symptoms noma esesho ama-side effects, mhlawumbe udokotela abone ukuthi oh hayi, ingoba mhlawumbe amaphilisi a-strong kusho ukuthi mhlawumbe ake simzame ngathe uba less strong ukuze sibone ukuthi uba njani esimile sikanjalo. So amanye amaphutha ayenzeke-ke, uthole ukuthi mhlawumbe umuntu uma esebe nama-side effect awayeke amaphilisi ngoba ethi la maphilisi ayangihlupha, ayangigulisa, kanti kuyiphutha lokho. Okunye uthole ukuthi umuntu uma engabe esiya kudokotela angasichazi isimo sakhe ukuthi hayi bo, senginesimo esikanje manje ngenxa yamaphilisi, bese udokotela lokho emnikezile amaphilisi kanti mhlawumbe kufanele ngabe useyamshintsha amaphilisi. So-ke nakho futhi sisami engixose ukudla isikhathi, nakho njalo ukuthi umuntu uma bekade edla amaphilisi bese yaziyekela, angithi lokho ikonokwenza isifo ukuthi-ke sibe wese noma sibe sibi kakhulu, ngoba bese buyela sefanele ukuthi amaphilisi a-strong manje ngoba la wasekuqaleni ngeke sasebenza phela ngoba wasuka wayeka, sekufuneka olunye uhlobo-ke manje kodwa isifo esifanayo. So into eyingozi kakhulu ile nokuwayeka amaphilisi yabo, kuphinde manje sukuthola amanye. So kodwa akayi kudokotela umlaleli azokwazi ukuthola ukuthi kulokhu mhlambe akuzwayo manje okwenzakalayo khona le ndlela okulungisa.
1: Lesi simo esikhuluma ngaso njengamanje angeke yini Mr. Mbatha sidalwe mhlampe i-treatment, njengoba amanye ama-treatment uthole ukuthi anawo ama-side effect.
2: Yeah. Njengoba decision sami ukuthi-ke umuntu mhlambe one-depression noma anxiety disorder kuyenzeka adle i-treatment. So kungenza ukuthola ukuthi mhlambe kuba ama side effects ay treatment
1: ukuthi ayibone

0: lo mbuso ngicabanga ukuthi uqondene nawe Mr. Mbatha.
1: Impela sesicha awuqondene nami.
0: Ake sikhijime so checka nangomunye.
1: Yeah.
2: Mina ngisacela ukubuza dokotela ukuthi umuntu mangabe esona izinto ezingekho mhlambe esola ukuthi kuneyinto ezilahlekayo noma intshontshwayo kube kungenzeki lokho ngabe sekusayisona lesifo
0: uhlale esola nje ukuthi kukhona into antshontshelwa zona noma ezilahlekile ebona izinto ezingekho nje singambala yena
1: noma singeke simbale direct kodwa ke ngenxa yokuthi kuyamkhathaza lokho singakubala kodwa lokho lokho esikubiza ngo ngambu bani kusema wama delusions delusional disorder le la uthola khona ukuthi umuntu uyakholwa ukuthi into iyenzeka kodwa ubufakazi abukho yeah una ushushuke nama delusions lo muntu omunye ekhamisana nama hallucinations lento yokubona izinto
0: engekho yes
1: so ama delusions isikhathi esiningi abangwa izinto eziningi ngabangwa ama drugs ngabangwa depression angabangwa mhlambi anxiety disorder nanani so ama delusions lawo uma nje ukholwa ukuthi izinto ziyantshontshwa kodwa awunabo ubufakazi balokho noma sibe zingajontshiwe yabo into uphinde uyithole mhlawumbe futhi kade ivele ikhona futhi ama delusions lawo so ke ngalokho futhi ke kuyaphazamisa kakhulu ke lokho bagaxabanisa nabantu
0: ngiyabingelela nami ngisebenzela umuntu onjalo ngiyaklina kodwa kufanekiyana nokuthi angenza ngalutho secabanga nokuyeka sengicabanga nokuyeka umsebenzi uyathetha ha uma nje esephuzile athi ke uzohamba ujwayele ukuthi ngi okay akubange kusabhaleka ke kahle la kodwa ke ngikuzwile la kodwa ukhala ngokukhathala ukuthi hey ngikhathele mina manje lo mlaleli uthi ngikhathele uyena ngisebenzele umuntu onjalo kusona lesi simo ngicela sithathe le voice note sivale ngayo Mr. Mbatha.
1: All right.
3: Senza kwenzeke kwesinde. Uyazi mhlambe kungenzeka ke nalo mfana wale ekhaya umdala unaso. Ngoba una 23 years. Ubuya kipi isipuno itroweni akahamba afika aqale phasi mezosebenzisa asifake insipho afake isiphonse. Akhuhla kwinwa isithatha ke usebenzisa edle kuningi nje isinde kuningi nokungahlali-ke phansi endlini kwenye kathaleni ihlenyuka nje ekunje ngize ngiphatheke kabi cela ungazifi ngu-anti okobagadayo
0: ungathini Mr. Mbatha.
1: Ngiyamuzwa mama uqinisile kuyikhona ngempela umuntu onjalo mhlambe ngafanele mhlambe umama abheke nokuthi kukhona yini mhlambe into edala lokho mhlambe ngenze ukuthi mangabe ubhuti mhlambe usebenzisa ama drugs mhlambe noma mhlambe umuntu ophuza kakhulu utshwala mhlambe yabo into enjalo noma sisho ukuthi uyenza le nto ibanga mhlambe ukudla ama drugs kokunye mhlambe kube ukuthi ke nje mhlambe hayi isifo nje sakhe ezweni samngene mhlambe ke nalapho uma ngabe sekuqala ukuthi mhlambe kuphazamisa inhlalo yomndeni mhlambe ngakuhle ukuthi alithole usizo ukuze kubonakale ukuthi yini ngempela edala lokho.
0: Ngiyakubuza kakhulu Masindi nodokotela nami nginawo lenkinga yokushawa nje uvalo ngicabange izinto esezadlula ezangiphatha kabi nasebusuku thotha kulaleki hlizishana ngamandla
1: kungenzeka ke lokho mhlambe khamisene no anxiety disorder okungafuneka ukuthi mhlambe ahambe aye eclinic ngoba ukuba njalo ukuhambisana ne-trauma mhlambe ngokuhlacabangisise ezenzeka kudala so i-trauma i-trauma iyayibanga anxiety disorder so benokhathazeka nokusaba nayo yonke leyo nto so kufuneka ukuthi aye eclinic akhulume ne-social worker mhlambe ngagcina bekwazi ukumtholela imishanguzo engamsiza ukuze ngaphela kufuneka awazi nokurelax mhlambe engasazi nokulala ebusuku sekuyinkinga kakhulu
0: ngikuzwa kahle
1: akwazi ukulala yes.
0: Mhlambe ekhathini eyiningi ngeke ngakuzobalula indaba ye-counseling. Mhlambe nje sesiphetha sesigoqa Mr. Mbatha ukubaluleka kwe-counseling emntwini. Ibaluleke ngani ngoba omunye uzoyibuza ukuthi ibaluleke ngani i-counseling? Ngiye ngizwe nje ukuthi hayi i-counseling ibaluleke ngani ngakwazi ukungisiza

yona intuke ngempela engicabanga ukuthi abantu abaningi ngempela bakhala ngayo le yokuxeka lapha ya emngcineni theke bazotshala ke ochwepheshe noma ke ubuchwepheshe besimanje lapha ya emngceleni usondezwe ke kakhulukazi nezikhungo ezogcina abantu abazoyibuyisela emazweni abo eduzane nemngcele utheke bazoqala kakhulukazi ngesikhungo sasethwane ngale ndlela ke bazoqinisa khona uqeda ke ngayo lenkinga wathi ke bazovala ke neminye imingcele ukuze ingavuzi ngokuqinisa ke isandla kwabenza inkohlakalo phine ke waxwayisa abantu bakuleli ukuthi akekho umuntu onelungelo lokumisa umuntu ahlangana naye emgaqweni amfune ukuthi ke akaveze ukuthi uhleli kuleli ngokusemthethweni noma cha njengoba thekelo umsebenzi awabe inhlakakezo zokuphepha kuphela ukuthi bangakwazi ukuthi bawenze. Kuninga khulu ke akubalulile ikakhulukazi osekunikelwa izolo sicaphunela nje phezulu kokumbalwa einto enathe ke wazibalula enkulumeni ke yakhe kusihlwa usukwini la izolo umongameli ke uCyril Ramaphosa ephawula kakhulukazi ngalo daba abantu ke abakhala ngalo lokufika kwabantu kuleli ngokungemthetho. Sendabanikeza ukubumba nakuhora leshumi nambili nohlobisile shows uhleli kusasa lethu lalandela nomzwe inkosi umfokachongo uyena kosuke khona kulona lolo hlelo ethi ke senza ayibo uthi kusasa lethu yini kanti wenze njani uma ngabe usuka kale uthi ke kusasa lethu lensiza umzwe inkosi umfokachongo uzokuthatha ke akubeke kwelesithathu kwamanje inkosi ayingcinele bona inqabe njalo nokwakho kuphila uma nje kukuhle kuyona inkosi nakanjani futhi nakusasa sobe sikhona ohlelweni senza kwenzeke ayikunqabe nawe inkosi nangohlobisele neindaba.

0: hlala ezweni shayimthinta nyoni engaziwa ngaleli kanathi khuzwayo cha ziyamuzwa Jehova Maphosa iy'nkulumo zakhe zikhombisa ukubaseka labantu kukhomba ngokusobala ukuthi yena akafisi behambe kanti sifuna behambe thina labantu sebeyinkinga kakhulu kuthina ziningi izinto zala abazonile abahambe beyobona emazweni angakubo okokuqala labantu laba kutshela idakamizwa la yibona bafike nalesi dakamizwa okwesibili labantu bafike nje nenkunzi nje yokugebengu omzima kabi bazobhubhisa lesizwe lesisala bashiya le ngakubo bazobona kwezinye iy'ndawo hhayi nami ngiyagcizelela ngithi abahambe impela nje uphile nje sithombolozana deda nosawuti ngifuna ukusebenza bye-bye
1: deda nosawuti sifuna ukusebenza
2: deda nosawuti sifuna ukusebenza
3: Right, menya ngokuphathwa kwabo kabalaleli lokwengodonsa ngayo lana ke WhatsApp line yethu ngo 0638208448 kan number lase studio bcoma u 0604807164 kan lapha kwi app yodumo izwi 98FM siyabonga kakhulu nawe silalele ngayo i app yodumo izwi 98FM right longile nge njoba ke kusami kanjena ke la ku 0604807164 sibona ikhona nokuseyongena hola sawubona
4: ya usomandla
3: siphilile njani
4: sikhona sona sekufanya nanga
3: eh ugo te lapha yes ba
4: ukhuluma ngangoku la endombolo
3: maphala
4: yes mina somba umuntu wanguma ngamathini bena ngathi bayithukele nje lo manje manje ngiyabuka inkanga ngabe lento ngabe hesile number 1 sine besine ke ukuthi uthi labantu bokufika bahamba nini manje kumele ukuthi ibe ukhipha amaphoyisa ngeso noma ngampela ngampela emhlakate asibajeni ngampela sabafunisa bentoza angifuna ami ukuhlangana nabo ngihlendeleni bemindekele wakho mina ukuthi uzothi ukhipha amaphoyisa namaphoyisa amasipala bakhishwe nabantu aselungisa le nto ekuzeningi babebehambele nabantu nangoma
3: from ukebuza uphakela umthakathi ukuthi nase nina nimeqa ngenhla manje nasenolwazi ngomhlaka 30 yena engakasho ithini into oh hayi unqamukile unqamukile abalekanga right 27 minutes after 1
1: sithinte njengamanje sithinte njengamanje shayela ucingo ku 060 480 7164
3: ikusasa leli sabwa
5: Eh Kambosha ngiyabingelela ngokuthi.
3: Uyaphe?
5: Ngiyaphila Nkonzo njani kwa?
3: Siphelele nathi.
5: Hayi sikhona. Sihlala samabhenqa lo ngcoko.
3: Foza.
5: Ula. Eh ula eluganda mfowethu.
3: Mm.
5: Ya, hey. Leka mangamela izandla yi ingxoba kaxaka mfowethu ingxoba kaxaka impela laba baba. Ura maphosta ngoba manje. Sibona ngazothi kwelinye side. Singabahlali njengoba imajority isho nje ngasho ngithi wenza ngazuthi usikhathalele ngendlela asuke ekhuluma ngayo kodwa manje isikhathi esiningi uyahluleka ubaba ukuzibamba ukuthi uyalwa ngabo labantu laba akafuni nabo ngapha into ayincengayo ubona ngathi akaphumeli njengobala ingoba uyazi ukuthi impilo yakhe ingaphansi kwabahlali base-South Africa ngoba ibona abakhipha intela ngale kwabantu base-South Africa nabantu ngaba bakulutho so yiyo le nto eyenza ngazi ukuthi kwelinye isayidi ubona ngazi ukuthi angathi bahambisana nathi kahle kahle abaholi bethu sithombe mfowethu abahambisani nathi asikude nakakhulu nabo into mina engiyibukayo lana mfowethu eyokuthi le nto njengoba beyingena kanje abaholi bethu ifaka usawuti kubahlali base-South Africa ngoba sebelimele kakhulu ngoba le nto ayiqali namhlanje le nto yabantu bokufika kahle kahle kade yaqala njengoba omunye umlaleli eke washo nje umnewethu lapha uRasta Duma ethi yaqalwa i-CRM abantu bangayishandisa lapho ngingalungisa ngokuthi ngombono wami kwakufanele noma kwakungekho right kodwa kwakufanele ngoba lento ayifuneki ukuthi uzoyingena ngokuthi wena ukuyipolitiki lento idinga abahlali ukubhuta isithombe idinga abahlali

0: kahle kahle
1: kulongokwana ongaka.
0: Oh aw thina oh singobanti
1: hayi ngoba siyesibone ngawe sokuphuthuma ngaleti yeni uthi akuvumi lutho
0: buze tiya mina
1: ufuna ukukhipha wenzani
0: wawangibani
1: angiqali ngineminyaka
0: ngithelele wena shukade
1: cha uzithelela wena
0: angikwazi
1: awukazi ungiqashe
0: ngikwazi lokho
1: ubungakangiqashi
0: kodwa kusala wena ufike la
1: ubungakangiqashi ukuthi ukhuhlwe yimina amansense wenzelwe yimina ukudla njalo njalo cha ubungakangiqashi
0: hayi into la uyayiqhuba mfana
1: yini
0: ntwala
1: iyaqhutshwana inkomo
0: kanti wamhla ngakufaka la mfana wami
1: imlalele ningabona lezi zintingo ezivezwa la kuthiwa ngingafakwa kuzona
0: ngeke kubuye
2: amen amen amen ah

0: lushayile kuboshwa abantu kungenani. Wabe uzokhumbula ukuthi endabeni yamalokho yokushintshwa kwama-number plate. Abantu ababengayifundi abantu lento yokushintshwa kwama-number plate. Kodwa yagcina ishintshiwe. Ngeke uzawuphikisa leyo nto leyo. Kusekhona abasele abasawasebenzisa la madala. Kodwa egcineni bazothola amathikithi ngoba ngiyakhumbula nje kushiwo kuthiwa sebebancane abasele kodwa still basawasebenzisa. Zama ukuthi-ke bazoboshwa abantu namhla amakuthi ngoba baseshilo lento ayishilo ukuthi akekho umuntu onegunya lokubuza umuntu nayi-ID nayi-permit nayi-passport nakulokhu bazoboshwa. Ngiyabonga kodwa lento kamongameli hhayi impela iphelele emoyeni yikho ukuthi abantu beyilungise kanjena singama-South Africa beyilungiswe kanjena kodwa nje kubuza umuntu kanje kanje ukuthi ufunani ne-permit nayi-ID uzoboshwa eminye imithetho awuyiphikisi mase ishayiwe ishayiwe njengoba ngisho ukuthi ama-number plate abantu babengawafuni ukuthi ashintshwe kodwa kugcina kushintshiwe. Ngiyabonga.
1: Hayi no, sekuzwile sabonga kakhulu.
0: Danke.
1: Sibonga nje kakhulu kuyena kumlalele ngena eShiya kona uPaula nje kwakhe 0604807164 kuthi nokwakho ke nje uPaula. Sibamba wedwa bese ke sibheka na kuyona ke imqhafazo. Semsakazweni sawubona?
2: Sawubona mngubani.
1: Yebo uyaphila?
2: Hayi futhi sawubona sendoda. Cha bekufuna sizikhumana leso olwandle kwethu. Abona ulwandle futhi selingcolile. Ulwandle lwalwaziwa njengomfula onenhlanhla futhi uma ngabuya kuwona ukuze nje ngamazi ngalokhu kuphetheni kodwa ubese ubabuleni bayithina besithanda zayo besone senze ukungekho khona ukungekho umthethweni langasihamba nomfundisi sonke nasoyithandaza ulwandle ngaso kunento esithinta la enyaweni mathi ngabheka ehlabathini kuphi kukho uma ngubani angazi egcithe ubani kukho ehlabathini olwandle khona bona sikwenza okungekho nje kahle kuthi manje siyakungcolisa kanti qale nomhlawumbe ukhekhe ukhele isihlabathi sakhona futhi ukhele nje othangwani lwakho nje futhi ubone uba nenhlanhla asekunakele mangubani ufuna kugadiweke mathi baba kunabantu abakubothana zaphela abakuphethe nokunye ozokungcolisa mangubani bendiyangiphawule lapho kodwa ihloko sendeti ngiyabonga
1: kolongele keshwaba sabanga nje kakhulu.
2: Yebo
1: sibanga nje kakhulu kuyena kumlalela ngena shiya kona uPaula kwakhe sibhekana kona kama-voice note kuthi nokwakho ke nje uPaula.

sekuhle impela. Hayi, mayifika lapha ya. La iqashe khona. Umane uyeza ke ngapha abuya hamba, uyayizwa lona. Uthi ubhuti nginothisa into eyodwa sithando zami ukuthi hayi ngeke. Uma kade khona. Hayi. Konke mama kade kukhona othizo opholo nobani bani abantu ozithengele izingane. Umogeli ufika destroyed either uyena ozodla kakhulu noma uma esehamba uzohamba esephethe. Uthi ngone ngokubuza nje ukuthi kahle kahle ngempela kanti yini dadewethu ngoba le zinto uma usuyiqeda wena vele mina nginangani ngizithengele izingane zakho why wenza kanje uthi hayi. Ayi uthi wangithatha futhi khona lapho ngoba the more a waste the more ehlupheke sasitile abantwana bakhe labo ngisuke ngibathengele ngoba izinto ziphela before time kunokuthi abona reason uthi hayi wangithatha wangibhekisali wathi ke uma ngabe sezingihlula ke lezi ngane zami ngiyazithatha wazama ukuthatha leyo mfana nale ntombazane yomfana futhi agoloze intombazane uma uma phela nkosi yami uthi ngisengisengisaye isitolo nangisehudula ingane ebusuku cabanga sebeyahamba ukuthi ngathi ngiyazama ukuvimba ukuthi ingane ingahambi ingane yentombazane wese I'm thinking kunjani la ehlala khona unjani asikaze siye ngabe kwi-environment eyilungele ningani njengoba buyaba ney'khathi zokuhamba buya yothela kancane emlomeni ngapha ey'ndaweni ezindaba abangani zokucima ukoma ngaleso sikhathi ingane isukisela ekhaya noma ngaleso sikhathi enzalo konke lokho izobe iseli kuphi nobani kuhle kubi abanye bayathanda ukushiya abantwana nabazali abanye kuyabaphoqa ukuthi basale nabantwana ngoba izimo zey'ngane zabo azikho esimeni ukuthi banganakeli abantwana bathole abantwana while nabo ulayifi wabo usabakhomba ukuthi baphume bayozithokozisa ngaphandle impilo yobumama ifice besafuna ukojabula injalo nje indaba sibheka ludaba-ke akuqalaze nawo lapha ekhaya ake sixoxe nje wali ngisabheka nansi iklipu yami ngibona ukuthi iyangenani ake sixoxe nje lapha ekhaya sizwe kahle ukuthi ngempela uma ubheka wena ekhaya kodadweni kwabafoweni ey'nganeni abazitholile benza kahle yini ake sixoxe mhlawumbe namhlanje sizobakhumbuza ukuthi family matters family cares mhlampe benza kahle yini lo ibonileka yini lo akwangenela kuyona yini lo ngathi kumele bayiyeke mase bethola abantwana and so on uyalazi ikhaya lakho linjani uyabaza abantu bakini banjani uyamazi ubhuti wakho uthi unjani uyamazi usisi wakho uthi unjani singayibheka nileto ngama-angle wonke singabheka yini ukuthi senze njani uku-overcome nayo i-situation wena uyazama ngaphuthi bafukamele ngoba uyabona ukuthi hayi umama or ubaba akenzi kahle aphinde futhi yena azokulwisa ngabo kokungeza abathathu uthi usemthathile umntwana uthi uyeza umntwana mhlawumbe usiyeke ngisho isikolo la ekhona akasafundi kodwa wazi kahle ukuthi ukuba besitile sangaphansi kwesangasakho ngabe uyafunda ngabe unaku-1 no-2 but avele nje ilife imenzele enye into since umzali wakhe ebe umzali naye kusakhona kubhekile ngaphandle can you talk about this bancane labantwana basadinga ukunakekela sizokhuluma nje lo daba namhlanje ukuthi uma ubheka ekhaya lakho nawe mama baba uma ubheka kusahamba ngakho yini if not nikhuluma kanjani nodade nikhuluma kanjani nomfoweni ukuthi hayi bo bafe ngathi lapha usanaki kakhulu noma akatsheleki uyafana nalo okuthiwa uvele avuke ngolaki inkosi impela ngakubamba manje akulahle phansi ngendlela asuke edinwe ngayo nangendlela angatsheleki ngayo senzenjani mpela inombolo esithinta kuyona
u 06

0: kakhulu. So nje lento engifundisa ngayo la namhlanje ngikufundisela ukuthi noma sekwenzeka uhlangana nalohlobo lomuntu engikhuluma ngalo, wazi ukuthi uke waba nenkinga ekukhuleni kwakhe. Iyona lesimshanje ngamanje akuwena. Mawuzamile, well done. Kodwa khona la ufika khona uthi mina ngizamile ngihlulekile. Ke umnike isikhathi sokuthi naye akayozikhulele yedwa mehluleke ukubona usibumvulelizane ngoba ngeke uzumshintshe engakabonini ukuthi nalo bephambi kwami ubezonginikeza uthando kodwa angaliboni. Ingenxa akhuliseke ngayo.
1: Sawubona sisidodo ebusuku ohlelweni lakho lomnandi nabalaleli. Sisidodo lusiza kakhulu lolu hlelo oyilivule ngoba liyasivula ingqondo, sometimes liyasikhulisa kwenye ezinye izinto, liyasifundisa. Ya nje ngibuka le nkinga yamfethu. Sisidodo yazi enye into, ubaba uMkhize lo eNewlands West, enye into ayive sikwenza ukuthi sivese siqale phakathi, kanti isuka le emuva. Ngiyayibona indaba kamfowethu mhlawumbe ukuthi ifunekani ngoba le nto iyonakala emuva kubazali. Utholi nje ngizokwenza ama-examples nje ambalwa. Utholi umzali ujudana nengane, yona kakhulu yize amantombazane ajudane nengane yentombazane, benza izinto nayo. So intombazane ingane intombazane igcine yazi izinto naye, kanti kuzokuhamba kuhambe la kufika khona kuphamba nolayini, yabona bengasazwani manje kanti yena ubeyenzisa izinto nani. Ama-examples amaningi utholi ukuthi ngisho uphuza utshwala uphuza nayo, ngisho ukuya kumasoka akhe uhamba naye, yabona into njengaleyo. So utholi ukuthi ingane isiyazi, igcina idlebeleka ngenxa yokuthi ingane zile nto eziyiyona, igcina idlebeleka. Ngathi beqabene manje nalo muntu abaqale naye le ndaba sizwane, bese manje ke ivese iyabhasta ke yona i-end up ke isiphuza utshwala ngoba isithi eneyehlisa ingcindezi. Engicabanga ukuthi into esuke idingeka ukuthi kuset up i-meeting isimene njengale, abuzakale lo muntu kwasizakala kwasuka kephi ukuze asizakale. So ke ukusizakala kwakhe ngoba lento yotshwala sisidodo ngiyakutshela ngeke uze uyimise umuntu mase ifakile egazini lakhe. So nje abuzakaleni uqobo ukuthi uzimisele ukuhlukana nalotshwala, noma iziphi kubuzwe yena uqobo ukuthi iziphi into ezingenziwa ukuze ahlukane notshwala akwazi ukubuyela empilweni aphile ney'ngane zakho, yabona leyo. So nje kodwa into engiyibuka kakhulu yileyo ukuthi ifuna iqale emuva, kuthole ukuthi kusethapha leyo meeting kuyakhulunywa kulungiswe emuva, because uma kuye balungisa lapha emuva iyothi iya phambili iyobe isinto eqaqekayo esibonakalayo, yabona. Isimo siba yilesi simo esinjalo. Ngiyabonga kakhulu baba uMkhize eNewlands West.
0: Siyabonga baba uMkhize, siyabonga kakhulu. 8:10 kumsakazi izilomdansi. Ngiyacela ke kulolu engizolifunda njengamanje ningenelele nakulona, ke nimbonise bakithi ukuthi enze njani lesi simo. Uthi sawubona msakazi kanye nomlaleli ekhaya, hey mina ke ngizobuhlungu mangizwa ke umalume ekhuluma kahle kanje ngabashana. Uthi ke babo, mina owami ubhuti ngokushona kukama wami wangikhipha ngesango kabuhlungu, ngahamba ngihlala ney'ngane. Nansi-ke indaba, usedlulile-ke emhlabeni ezadlule nje sisi, angikwazi ukumxolela ubhuti, futhi-ke akusavumi ngibuyele ekhaya, kuvuka konke ayekwenza kimi. Angazi ukuthi kumele ngenze njani, ngiyaxolisa ngokwelula. Ngiyabonga uthi ulapha emolweni. Ngiyacela nje simbonise kulolu daba, umama kasekho, ubhuti owamxosha kasekho, ikhaya manje selisele lidengwane. Kulesi simo esikanjena bakithi nithini? Kudadewethu axoshwa kunjalo, awuyeke nje umuzi kama wakhe, uyabona nje awuyeke ngoba phela masibule ekuqiniseni isekhaya lapho umuzi kama wakhe. Inhliziyo yakhe apholise kanjani nali inxeba elingaphakathi kuye? Hewu, azokwanzima. Iyasinda le ndaba. Siyamsiza naye bakithi, simnikeze i-healing yokubuyela ekhaya. Ukuthi-ke noma nithi cha bakithi, ma ngingavuma kangayi or uma enze njani kulesi simo sekusona-ke nje azithola, yabo manje uzithola okwesinye isimo. I can imagine uxosho, uthole ukuthi lapha awunandawo onayo la uzoya khona, noma enye ke into uthole ukuthi ingabi ngokuxoshwa.

0: uthola ukuthi ibe ngengcindezi owayithola after soxoshiwe. Kukhona inhlobo yengcindezi ekikubambe sodlula esimene ukuthi yo. Okay, lo muntu ungenzile kanje. Wamkela wahamba wafuna indawo wazama uPaul. But ithinto into eyenzekile. Yes, into eyenzekile. Mhlambe nje naye mhlambe ngathi ngaxoxa mathathi mamdodo, mhlambe la ngahlala kukhona okokuqala ngahlukumezeka noma ngathola one, you'll never know their stories. Inhlempe temenza ngasavumi ngempela ke manje ukuxola. Ingoba ka ubhuta kayiyazi inhlungu am edela yona while esehambile ekhaya. Izimo adlula zonhlapho wekalala engadlili. Ebhatansi rent ngapha fanele kudliwe ngala. Kuyalinganisa. Kuyalingana kuningi. So lezi zinto asizibhekeni bantakwethu. Sengiyangena emnandini yengabantu abasha and I wanna say uma singayikhuluma namhlanje ngesiphinde siyakwamukela ezweni sawubona.
1: Ya mama, ngithi mina usisi lo akamxolele ubhuti wakhe ngoba akasekho.
0: Oh, ngiqala
1: abe siyamxolela ubhuti wakhe ngoba akasekho ngoba manje le nto le ekugcineni izodinga ukuthi enze inhlambuluko yena futhi.
0: Yena futhi
1: uzodinga ukuthi yena enze inhlambuluko nobhuti wakho ukuthi ibhuti wangiboshe ekhaya ko nangangingasazi isizathu kodwa ngiyakuxolela manje yabo.
0: Inhliziyo uma ingavuma thini Nkosi yami azame
1: njengangithi akaphiwe abuyele kuyena uzofika kuyena ma ukuthi ile nhlobo ekwazi ukukhuluma ethuneni uzohamba yokhala kulona.
0: Okay.
1: Ukuyenza kanjalo uzohamba yokhala kulona khale kuyena mtene zonke izinto abhekane nazo amtene zonke andi lapha wazithola abe samtene ukuthi kunjalo njengenxa yakho njengamanje wena ulala ukhona ubuya ngeza kumina wazi ukuthi ngiyaxolisa
0: njengabuye
1: ngibuyele ekhaya ngiyabuya ke njengamanje ngoba umozama ngeke nguyeke ngoba wasekhaya nami yabo kwazi kwenza kanjalo uzosizakala akhulume naye laphaya akhale khona yabo.
0: Hayi isu lelo ngiyakuzwa
1: manje akusizi umuzwa kubuzo dliwa mhlambeni yarent ukhokhi irent angithi
0: ngenzeka bisa nawe kuthiwa ukhokhi irent kodwa uma kusekhayisekhaya
1: isekhayisekhaya tu ney'ngane lezi zihamba yihlala emaceleni ngamthela ikhaya nanti likhona yabo. Yena nje yena kaye kuba ubhuti wakhe afika khale kuyena akhulume naye qobo akhulume nabazali bakhe ma ukuthi uyakwazi enze le nto ezenziwa nje bayazenza abantu lezi bakhulume naye abese ebezokwenza yena futhi inhlambuluko yena yesel.
0: Kulungile, ngiyabonga. Alright, 0604807164 ngiyalithanda ke le Yesu aza nalo uthi akaye impela kuyena yokhala bodle. Mthethi bhuti wangenza u-1 no-2 awu ngiyakuzwa. Sawubona usezwini. Siyaphila. Ngilalele. Ma ngicela ungithinte eceleni ngizoyisha inamba esayidini. Kuze singaphazamisa uhlelo solwenza ngesinye isikhathi lona. Lalela umsakazo ngizoyisha inombolo. Nawe uma unenkinga ofisa ukuthi ingene emsakazweni njengalolu ade silukhuluma namhlanje, ngibhalela esayitini nomwenza i-VN 074-654-2460. 074-654-2460. 074-654-2460. Inombolo ke yami leyo esizokwazi ukuthi singene ngalo udaba lakho. Wenze njalo nje esayidini ukuze lolu sihambe nalo nje kahle silaphe nalo wathi bazana nekuningi. Liyangisinda le show yazi today ngisinda ngampela. Okay, 0604807164 0604807164 number lasemsazweni ka WhatsApp 0638208448 uyakwazi ukurekhoda bese uyathumela lapho.
2: Ngiyakubingelela sisidodo. Hayi, lesisi lo elami lithi akabuyele khona, babuyele khona ekhaya, ayobuyele ekhaya avule inhliziyo yakhe nje abuyele ekhaya. Ngoba kuqala lo bhuti wayenza iphutha emxosha enziwe ngewono wakhe, umuzwa wabazali bangelona ikhaya lakhe. Loko akwenza manje sekumshintshelile kwama kanje, yena abuyele ekhaya nje. Abesemtshela yena lapho ukuthi wena wenza iphutha futhi umxosha emzini wasekhaya, namhlanje udosula awusazange ungibuyisele ekhaya. Sengizibuyisele-ke mina ekhaya lethu, ahlale phansi. Yona inkinga leyo, nami ngibe ngenza lokho ngaxosha ekhaya lami. Kodwa manje ngahlala, ngahlala senxoshiwe nabantwana, ngahlala ngenxa yokuhamba kwabazali. Kodwa namanje ngisahleli khona futhi izinto azinankinga njengoba ngihleli khona. Akabuyele nje ikhaya, afike ahlale kwangelona ikhaya lakhe amxosha kulona, wayengazange alakhe lelo khaya. Abuyele ikhaya angalibali ukubheka yena, yena mtshele sengiyibileke ekhaya ngoba wena ubumxosha wesekho.
0: Hey, ungathi lo moya okuxasha kuyanda ke manje. Buka la uthi sawubona sisidodo anonymous lona. Mina bangixoshe ekhaya, obhuti bami behlangene noma wami, bashona boyi-2 obhuti bami, wasala umama yedwa. Useyakhumbula manje. Ngiyabonga sisidodo. Oh nkosi yami, imake njengoba ekhumbula sana sami usubuyelile nekhaya noma ukabuyeli ngoba phela usakhona umama. Ake nje uyibeke nje ibe setafuleni. Awe ma, awe babo, awe nzitseka zami. Umama manje wahlangana nobhuti bakuxosha namhlanje use uNkulunkulu Jesu ayisithathelele baba. Yazi Jehova, ngicela sizwele bakithi ngoba phela manje thina emhlabeni sihlalele ukwahlulelwa, sihlalele ukujaja, sihlalele konke, kanti kusasa alaziwa. Eyi, yaze yabuhlungu-ke le yehlela umama ngoba phela namsho ukhulile manje. Babekuxoshela nisithando sami, unabo abantwana, ma unabo bayaya kodwa kovakashela ugogo, wena unabo ubudlelwane naye noma wavele nje wavala yonke into wathi nje ngi-right, angisayi, angisambheki, nginabantwana bami futhi abazolibeka, wenze njani? Ngicela nje ungibhalele ukuthi sinjani isimo manje. Kona uma ekhuluma nawe ukathini, ukasho nje wathi nganyami ngalesa sikhathi noma anisayixoxi leyo, sekungazi ukuthi manje ngavele ijombwe idlule ngathi ayikazi yenzeke ibe yenzeke. Mina ngishilo ngathi shona namhlanje iyangicoba nje futhi ayi ngazi ngithini, ayi iyangikhathaza bakithi.

0: nana athola umuntu ozohlala khona ukuze lihlale likhona, ahlale yena kwenye indawo la ezoba happy khona. Ngoba abantu kufanele bafunde isifundo, umuntu angenzi isinomi kanjani bese athemba ukuthi uzoxolelwa ngoba nake sishonile, ngoba kuthiwa kuzofunakala inhlambuluko. Akalaleli inhliziyo yakhe ukuthi ithini. Uma kuthiwa abantu abahlolayo labo izangoma ney'nyanga kuthiwa kukhaleleka inhlambuluko nani nani, zikhona iy'nyanga ezikwazi ukuvala leyo nto leyo, ziyivale ingabi khona, zithathe umoya ziwufake ebhodleleni ziwulahle emfuleni.
1: Hayi, ungihlekisela ngasekugcineni yenkosi yami yabakitha, wasichazela izangoma ukuthi azenze njani. Wow, siyabonga. Yazi kona wonke umuntu ophola namhlanje, I feel like I can say thank you so much. Angazi kanjani, siyabonga kodwa. Siyakwamukela ezweni, sawubona. Usemoyeni, sawubona. Ophakathi ezweni, sawubona.
2: Yebo, sawubona.
1: Yebo, sawubona.
2: Yebo, sawubona mntanami.
1: Iya, ngiyakuzwa, maqhubeka.
2: Yebo, ngiyabonga. Ngizolala nomntwana ngentomba, umntwana othi wagashwa ngibe ekhaya kwaze kwashonile, kuthoma mina engekho ekhaya. Lami bangigoshwa umntwana lami abafowethu ekhaya.
1: Okay.
2: Mina ngabatshela ukheshi ngathi lami bani ba ekhona umane ekanye nabo. Abatshela bathi ngeke ngisize mina lo ekhaya. Wena ma ngitshela ubaba wami.
1: Okay.
2: Wathula ma.
1: Ya.
2: Ngathi angihambi kwela ekhaya. Ungitshela ubaba wami ukuthi akuyeni ubaba wami lo owamshiya, wafa wamshiya la ekhaya. Ngizophuma mina la ekhaya uma sengitshelile. Otherwise oyedwa bathatha isigaba sibebe la, angiphumi la ekhaya. Uma namhlanje ngihlele ekhaya likababa, akasekho lo wayemxosha. Umama kushoni ngo-2017, umama ushona ngo-2017, wathatha imali yami. Kwathi lo ngiphila naye wagqitha ubagodi ekhaya, umakhosi walo wayengixosha benayo. Wafuna ukuthi ngiphume ngayomangamela endunini. Induna yamkhipha yathi ngomuzi wakho hambe endlini yakho ushiye udadewini la ekhaya.
1: Atleast-ke wena wakwazi ukugoloza. Khona umuntu abangakwazi ukugoloza.
2: Wagoloza mntanami ngathi
1: mina ngikwazi ukugoloza webabo, ngaphuma
2: ekuseni. That's a man. Ngitshela ubaba wami.
1: Hayi wena.
2: Angiphumi la ekhaya. Athi mangiphuma akathatha isibhana sibeke la.
1: Hayi wena.
2: Ningibaba ngekhetla tamatisi. Angiphumi ba. Angiphuma ngamasere. Uma wami wangibatshwa yimina, bengasakwazi ukungcwaba bengenalutho. Wangibatshwa yimina ngidayisa. Ngine-target. Bathi angikhumbuli namhlanje ngihleli ekhaya ku-Adrian owathi wowubaba.
1: Nkosi yami, ngiyakuzwa.
2: Ngihleli kuwona sengakhele ngisho abantwana bami ukuthi mangifa baphume lekhaya bekhishwa yilowo mhla okhona. Basikhona abantwana bami behlala la ngakhe khona, ngiqashisile kuwona ngoba ngihlala ekhaya ney'ngane zami. Mangifa zizophuma zihlala kwakubo kwazo.
1: Siyabonga ukushera.
2: Hlakanipha ma umuntu wesifazane.
1: Okay.
2: Wakasikhosana isibongo.
1: Siyabonga. Siyabonga ngokushera. Thank you so much.
2: Angagobagolela. Ngihleli khona ngo-70 years.
1: Iminyaka
2: yami. Hlele ekhaya uma ngamngcwaba kwayena ngamenze lo engixosha kwayena ngamenzela umsebenzi wokumbuyisa endathi umfazi wakhe engasamenzeli. 5 years.
1: Okay.
2: Ngamenzela umsebenzi nomana ngamenzela umngcwaba ngamenzela umsebenzi. Hleli kamnandi ekhaya. Baba umama nobaba baba lokhuza ngaba bashadisa ngesintu. Ngihlele kamnandi ekhaya.
1: Okay, siyabonga ukushara ma. Thank you so much. Ngiyabonga.
2: Koloza uma uhlala mntu lingagqoshwe umuntu ukile la kuzalwa khona.
1: Okay. Oh. Goloza, mina bakithi hayi leyo goloza. Okay, gagaza, but that was fine. Ngathi ngibona, angithi, hey, wo, Nkulunkulu, Jesu.

0: isikole wagcina umntwana ethola iTB wagula wabaleka ke nokugula kwakhe umntwana wayolashwa kude wagcina engawuqedanga umatric ukuthi esemdala bamqalisa phansi. So ngiyacela nje ubhuti awa-involve ama-social work kusa-eli kungaze konakale cause aba-appreciate. Angifuni le yokulimala kwengqondo yoku-abuseka, siyihlanganise ne-misbehaving yomuntu nokungalaleli komuntu. Umuntu ufuneka treatwe according mongezwa i-discipline uyayidinga noma ingayiphi indlela. Siyazama la sikusizela abantwana and ngenhlonipho senza ukuthi abantwana bakho bakuhloniphe, senza ukuthi kini babone ukuthi kukhona izinto abayitholayo. Uzofuna ukuthi size sixabane siveze ukuthi awunalutho, bese umntwana kusasakaza ukuhlonipha. Umntwana onomzali ongamprovide umzala, umntwana akamhloniphi umzali ongaprovide, ngoba umntwana uyazi ukuthi kuyilungelo lakho njengomzali ukumprovida njengoba. So uma sikukhavela sukubahlaza sishayekile sonke la emhlabeni, but we are responsible kwiy'ngane zethu. Siyazi ukuthi iy'ngane zethu fanele sizondle, siyazi ukuthi iy'ngane zethu fanele zisesikoleni. Awukwazi ofuna usizo uyasho ukuthi ayi cha ngiyagula, ngiyacela ukubuza ubani onamaphilisi, then sekuthatha-ke siya ku-counseling. But uma uzohlanganisa iy'nkinga zakho zokuthi sicabanga ukuthi ngoba wahetheka, bangaka abantu abahethekile guys, baningi abantu abahethekile. Yabona le ndlela esakhula ngayo thina, okokuthi uma usushayiwe kuthiwa ehamba ukhala kude esangweni. Leyo nto nje yasenza saba strong, sabona ukuthi isikhathi sokutetema sikho la emhlabeni. Noma ngabe uqhuzukile, noma ngabe kwenzekeni, kuthiwe manje pho leyo ngane yakho seyithini, ngithi wena ubuyodlala, uzokhala uzobuya uzongena endlini futhi uzovuka uzoyiwasha izitsha. Because kokubalekelwa lezi ngane kuzothi ubandla, bese ziyakhula iy'ngane zingakwazi ukuhlukanisa ukuhlukumezeka nokumisbehavior nokuba rebellious. Ngibonga sesidodo, ngiyaxolisa ukulula sisi.
1: Ake ngibonise Dodo, awusidodo kusitimela sothando. Ngoshimula empusheni got up miss operasi. I'm not sure noma ngizophuma emgqeni, kodwa ke ngizoyibuka kanjena lento. Ngicabanga ukuthi le frustration engaka kubantu laba abanjengalosisi lo abango single mother is everywhere. Futhi yonakale ngokuthi kuphanjana nemvelo. Osisi la osisi baziqalele indeni bona kanti ngokwemvelo umndeni ubuqalwa indoda. Umzekelo nje, thina sifika nje emlanzi ngifanisa mid-60s, ubothola ukuthi imizi eminingi bekuwubaba noma lahulumeni omdala ubungavumeli ukuthi o-4 room batholwe abantu abasingile, bebethola abantu abashadile. So imizi eminingi ibeyakhele phezu kwesisekelo sama-couples obaba noma. Manje mase kusuka odadewethu usevele waqala umndeni, usevele waqala umndeni abesesuka lapho ebesethi hayi umuntu ozothatha mina akangithathe nale ngane zami. So it was not meant ukuthi indoda ijoyine umndeni, shuthi lapho sengijoyine umndeni wakhe lo usisi lo. Empeleni bekudaleka ngokuthi kube indoda eqala umndeni. Manje ubhuti ubona ngathi uyaxakeka nje manje vele yena usisi uyigazi lakhe, kodwa manje usisi lo oziqalela umndeni wakhe. So manje uzoxakeka njalo ubhuti lo mani, ngoba khona i-trauma edlala lo sisi lo oziqalela umndeni wakhe. Uzoleke emnesa

0: lo mfowabo uthole daganise ngoba khona le trauma le edlala lo sisi lo lende sayithola noma uzothatha umntombazana obekade ekhulisa usingle mother uthole ukuthi usingle mother wakho bekade khuluma kabi ngabantu besilisa mhlawumbe adlule kubona wadumala kubona khuluma kabi ukufikela uthathe leyo ntombazana ngeke ukuthole ukuphumula kuloo ntombazana uma wenza umfazi ngoba most of the time yazi iphathi embi ngumuntu wesilisa ngobuningi bekhuluma kabi ngabantu besilisa leyo trauma yayo izoyikhiphela kuwena ndoda yayo sorry kuwena ndoda yayo ngoba ayizange ibone ubaba uma eseva ubaba ayiyazi leyo nto ngiphinde ngisingeyijika ke futhi ngize la uma kuthi usingle mother ukholisa umfana uthothe umfana akamazi ubaba umfana sometimes uzonca kakhulu kunina azibone ingxenye kanina noma eseshadile uthole ukuthi manje kuvuka le nto leyo ukuthi omake bafana ongamezala kubanga nomakoti kube yisimo esinjalo mina ngibone ngathi ithanda ukulahleka lapha ekutheni imindeni abafazi abantu besifazane bayiqalele bona imindeni ingaqala amadoda le nto ekuthina esikhule kuyiyona eyenzekayo kona kukonakele nje kakhulu ngiyibuka kanjalo mina awusidoda ukuthi ithande ukuthi ilahleke lapho ngoba hayi trauma ekulosis lo ayi angazi ukuthi lapho ingalapheka kanjani ngani ngoba eyi yona le ndlela yokuthatha ama-social worker maybe it might help kodwa eyi ngibona ngathi i-trauma yakhe has gone it's beyond repairable is how I see it ngiyabonga tu adios
1: unjani sisidoda eyi lokhu umabhodla lokhulumayo kwajeyi kwamashu umabhodla omkhulu kunabanye sisidoda ilula le umfowethu lo ogadela udadewabo iy'ngane ngicabanga ukuthi ama-social worker sekufuneka angenelele la enze umsebenzi wawo zithathwe ngane ziyogcina khona ama-social worker ayikhulisi noma abe ngaphansi kwesandla sawo ngoba nawe umfowethu phela ngeke lokhu egadeni ney'ngane zadadewabo uzodinga ukuthi naye abe nomuntu wakhe ngelinye ilanga ngoba manje ngeke akwazi ukuconcentrate ngendlela isimo okuyisona ngaso so naye uney'dingo njengomuntu wesilisa uney'dingo zakhe ey'dingo ukuthi adlule kuzona ya ngiyabuka nje sisidoda ukuthi cha eyi isimo siwesi uma kunjalo uma sengizogadela udade bethu iy'ngane ayi akubi kahle akubukeki kuzwakali kahle kodwa phela nalokho nothi usuke uyiprotect-a njengomalume wazo usisi naye ma ukuthi kanjani usisi aye ehlise ejikini zizolunga izinto azolunga izinto abuyele ey'nganeni zakhe ngoba nabona ubona abanye abantu ngathi bayabuzonda nje utshwala imisebenzi yotshwala-ke iba imiphumela-ke yotshwala iba nje awukaze vele imiphumela yotshwala ube right ngoba ugcine wenza izinto ey'fani botshwala kodwa-ke asikho botshwala enzile ley'ngane ngoba kugcina iy'ngane funeke zigcine zithole inhlala kahle ilonto sisidodo umbono.

0: Uma bengana imali, ntengfiga lana, ngingana ngishimalukunikela bazalwane. Uma katosha wakulugutela, watumelu koko, wafuko kwa angimlandele. Wa ngamlandela, wangtepela ngekati lakhe bazalwane, u200. Ngeza la bazalwane, ngifengi ngana imali. Kati ngihamba ngisengini imali, okera kota bengfengi ya ambazalwane. Ngiyabonga.
1: Izobonga engilosini uMakhadoshi ngibongela indodakazi yami ethole ipromotion iqalile emsebenzini omusha. Ngizobonga ingilosi angisasweli lutho imali yayigulukudela. Amen.
2: Izobonga ingilosi uMakhadoshi engithanda ngendlela emangalisayo, ngize ngifise ukuthi ube ngangiseyingane Nkosi yami. Umprofeti wayengabi ngani bikhe empilweni yami. Ngiyabonga kakhulu indlela uMakhadoshi angithanda ngayo. Ngangisenkonzweni yokuhlanjwa kwezandla nakho umprofeti ayisihlamba izandla, njengamanje ngihlala empangeni. So uma ngabe esesigezile umprofeti kwafika i9 kwakuyi-Women's Day. Kunesiphithiphithi kumina nabantwana bami. Abantwana bami bengangikhulumisi, bengibhlokhe ngisho ku-WhatsApp. Kodwa uMakhadoshi wenza isimanga. Ngathi ngihlezi nginalolo sizi, kwangena ucingo elivele Home Choice bathi usuwinile, uwina u5000 rand, uzodla kahle i-Women's Day. Amen. Ngiyangambonga kakhulu uMakhadoshi. Nalokho futhi okwakuyinkinga ebikhona ebantwaneni bami, uMakhadoshi wamane wabahambela, ngabona abantwana bami bonke sebengisendela amameseji, impilo isibuyela kwejwayelekile. Ngiyabonga kakhulu uMakhadoshi. Namanje njoba ngilapha nje ngiyabonga, njoba ngimile lana sengibona efonini yami sekunemali esingene u12000. Ngiyabonga kakhulu uMakhadoshi.
3: Igama lami ngunono kaMfukeng, ngihlala eClermont. Ngafika lana ngoNovemba, kwakuyinkonzo kwakuwelesibili. Indlela kwakuwonakele ngayo empilweni wami ngumama nje oyikhulisela iy'ngane zakhe yedwa. Njengoba ngiyisilenda nje ngilengane yami entombazane u-firstborn yami wa-98, umnomzimba nje ngangangukuthi ma ngimkhuza ngendlela beseqake ngayo. Ngangithi ma ngithi ngiyamkhuza, ngibona ukuthi kwamina usengibuka nje ukuthi yabo lo ngizomvele ngimthathe ngimqobe laphayana athule nje ngaye. Ngeza lana ngafika la ekhaya Nkosi yami, ngakhonza njengabo bonke abantu, ngaba right. Kabele ekhaya kwathi nje amasontwana nje asephele edlulile, kuyukuthi ukhona umfana wami osebenzayo ePavilion. Kade babelokhu bemthembisa ipromotion ukuthi uyayikhandla usebenza kahle. Kodwa ngathi ngifika la ekhaya ngezwe sengifonele sethi wema kulukudo promotion ngiyitholile. Ngathi amen. Ayi ngahlala ke nalo sisi longezwa ophuzayo, ngilokho engikhalile ngithi uMakhadoshi ungakuvume yini. Mamkhiza lokho engitshela nakuvuma lapha ekuseni ethi ikhombo isibane. Ngahlala ekhombeni, ngahlala esibanini sami, ngamtshela uMakhadoshi ukuthi ungakungijabhise yini kale ntombazana yami i-firstborn bewu-4 kuyena oqala oqeda isikole wahlala kanjena, ungakuvume yini ngani. Ayi wasebenza uMakhadoshi bakithi, umntana nami usebenza Sanral. Sanral ekade wayewudinga lo msebenzi wamnikeza uMakhadoshi. Isicelo sengisicela kuMakhadoshi, bakhuluma izwi engilithandayo bathi ene bangifunela umuzi. Ngizothi baba sebenza, hlala la kubona bahlebele leyo nto abayisho, and uyilo wentombazane othi ma siyayenza lento. Ngiyabonga ngithi kulukudu.
4: Isa ingilosi uMakhadoshi nibulisa utata uMamane. Igama lami nguEsihle wasuka eBizana. Bazalwane ndizobonga ingilosi uMakhadoshi. Utata uye waniprofetha wanibuza ingilosi nyenze le nto ndasho ukuthi ndicela tata ingilosi inikhiphele izimali zami, ndinezimali endizilindile ezingade ziphume tata. So ngolwesithathu bazalwane ngithe ndiyabheka ndithe ndiyofesa, mandithi ayibo imeseji efowuni nam, ayibo imali engaka, angithi ngiyabheka ayibo, angithi ngiyabheka ayibo, ileya UIF kade ndiyilindile imali. Okay ndiyayibonga ndilengelosi njani, kunini ndihlekisa kanti guys kadiyathakalani. Usisi wami benzombongela ubufakazi ethola umsebenzi ena-8 ezehlela ekhaya. utato watanaz.